haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa motlhala tsona di-statistics o a sheba gore na PC e shebile gore o ga ngata batho ba bakreste ka streak ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. A e re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4.

0: Mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba ba tla sametsi ka gapa makaka tele majagella pelesa siti ya pelo sa ba kwena ganya pa fitho nga bua ka bulane ga tsosa di fefe
1: ke re ba ske ne ba botsa gore na motho yena kwa o kae ka mohopola mohlangkare mo sotho thapelo bulane

fumana madiba. Wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyoloi. O bane ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo. Ba thiba bona di epepe. Mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya. Re ke tlekele boejwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang a dimile phethimeluo. Yona ntsenyetswa jwalo dinkontsa ka. Yana yantsengang arimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka. Imampa ya ka ya lebitla. Ka ena a tlanke woli ya mohau e leng yona isopo. A tla e foke. E ka sitena le go e rotisetsa hantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga ena tshebeletso. Go theoa odimodimo go ya tlase maotong. Ka re o basebeletsi botlhe kaofela ba hantatai. Ka kotlolo ke lebojalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone. Ya o nkileng a monate o tloa gore reng a tsane tsa bo borobong a o dikela gantle gore reng tsa bo leshemele metso e mmedi nakong a tsa botšhetšhelela kwana. A o sebeditse. A fitlha kopana ga monate mono le DJ Dimo on the mix. Ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo o ditseng o lona teng mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago. Lebitso la ka ke Thapelo, ke ngwana wa Habulane, ke mshimane wa ka mono ka kwading a hasodi ke botleng a tlasa lebala la Letlatsa Stadium. Wena o tlo e bitse ka gore ke kwading Highlanders Stadium hantle tlasa Thaba le Pantsola. Thaba ye sepono mpeng mo teng a ke buswang a jalo ke mogana Thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mogana Taelo Matsoso a e le morena Kgwabane Theko ena ke morena wa Thaba mo totla e letsie la boraro ke ntata rona ka bona kgotso Pula nala ke la bohlano la bohlano ke la lahlano kgodinga ya rona ya botshelela selemo ke saketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse hantle o dimamatsatsi ya legolo mashume a mahlano ka metso e tsheletseng ke bopaki wa go itsaletse fela matsatsi yane ya magolo a mabedi ma metso yona e robong 209 atinyane beke yona ke ya mashume a mabedi ka metso e mene ke bopaki ba go itsaletse fela dibeketsane tse mashume a mabedi ka metso e robedi e le selemo sena se ka sa kodumela a se diketsa mo nentse re diketsa bo 2025 bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 go theoa atinyane thuto ya letsatsi lena yona ke ya sekete le magolo a robonga ka mashume a mahlano 1950 e sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PC FM ena non le monnati le bitsitseng a fela selemela morning drive show e mo ifo ona ke wa bana ba gwale we a tseba gore Thapelo ke lelomolo ka go le nanole ona metsotsong yona ena e robedi re furaletsa monnati o reng ya rona ya boraro modima PC ya fama mpitse fela bulldozer steam ruda kanda kanda buli buli namoro tsa mohala plus 266 599 56

0: saole saole o tlhobise tsana a romana ke nna mogena e o tlhobisa ka ba ha mo ga ya
1: ka ba ha o morena ng go a fatla mo ha le suku
0: a mana ga tola
1: morena mo rima matsiritso le khanya le khotswa ba balele ba ntwe ha
0: o be jalo wena
1: amen tsamai

0: untataisetse nneteng ya hao coach ala makale mahla ale maseru east re ba ha o morena
1: ha o morena mabuli
0: submarine
1: jo ke mo hlala hlala ha ke gatwa le nna ba le gatwe le kalo le ke mo morena ba ha o morena
0: re ba ha o morena submarine ba kubu
1: dangin dadi
0: dangin me

0: rebao morren
1: ba ha o mogana wa leso
0: nkhomatum
1: ya ga tsang go tsitsa moya wa ha e boteng o tshwanetse go etsa ke tsotselo kile ba ha o morren
0: ba ha o morren a nkhomatum
1: a mene go le wa leso
0: amen nkhono wa ke tla busetsana ho Jehova ho bane melemo yohle ya hae ho nna a o sentabiseng a phohlo ka le sekamaneng.

0: Re ba ha o morena.
1: Rakhadi. Ke se ke bo tsiane o le ma tsenye. Ke se ke tsabele teng. Ga ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ra ga di ntumeng a matete.
1: Ke la go pe wena.
0: Amen in Jesu.
1: Jesu ke morena.
0: Wa di pe.
1: A le di.
0: Nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. Mme Thabo Diphoto a le semphete wena ya rate ya. Re ba ha o morena. I was left here. Morena mma mo ipone a le phomolong.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: sa khomo
1: ukwane Jesu se fapano o hlaba mogosi o re ntate o ba tshwarela o ba nna ba tsebise o ba tsietsa re ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa khomo mo ke ritla
1: masipodi ngwaneso
0: amen in Jesus.

0: re ba ha o morena
1: ha o morena ate
0: mkhompasi
1: ka o fatile tse dilo ka le puloko ya ka nka tsa ga ba ha o morena ate
0: ba ha o morena mkhompasi
1: amen ntate
0: amen nkhono
2: Ba ha o morena.
0: Amen e senne so.

0: ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate to hlanga ka mono ka kwadi
0: ntate to hlanga ka
1: kwadi amen nne ela ka dipolelo tse monnate tse thabisang a pelo ya ka ha ke re goro e ya hana o re che o tla kena ha ke re o mofutsana o re che o na le nna a u sile hata ala maghalane

kwa tla sa temana yo re fumananga bukeng ya tshenolo haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano ao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sibupinga sa

moya o halalelang a wa itlotlisa jalo ka ditemana le dipesa le metsa e ba mashome kapa kaofela wa rona ga e ba mashome a mararo a metso e meraro a thenyane moya o halalang a wa itlotlisa jalo ka ditemana le dipesa le me mina thoko le mantso ya thapelo tsa e ba mashome a mararo ka metso e supileng 26 33 37

ke ka mogho re sebeditseng ka teng bakeng sa letsatsi le mangkhang sekotsheng mangkhang sekotsheng mohlompi itsentse re ga bapala thinyana re ntse re hatanang ditorong Untsoma metse PC FM ya le khotlala khasola ha ntatai hotsa. Go ditse hantle a vanile sotho hotel and casino. O tsama ha monate le bulldozer. Bulldozer. Kanda kanda steam ruder. Tsipit ata. E tsholanga tsedinga bobeng ke ka mogho o ka mphumananga ka tenga mane Facebook page mane Facebook username ya ka bulldozer mqwazas boy Facebook username ya ka bulldozer mqwaza boy atinyane facebook page lebelo moshimane facebook page lebelo moshimane username yaka facebook munu bulldozer mqaza boy ke hona motla mphumana ke ditse hona tenga hodima Facebook page hodima Facebook mo a ke re bale di chinchile maufane e tsa chincha maufane ke tla iphumana ke ikentse wa ngo bana ha hona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona mme ke ntse ke le boa jwa le he ba ntseng a bakena ba ntse ba nkamoela hore ke be metswalle ya bona le nna ke ntse ke ba amoela hore e be metswalle ya ka Facebook mono ha hona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona kore fela ke itsamaele ha monate wa bona he seswane wa leroto ke motswalle wa ka ke tla iphumana ke ikentse wa ha o mathefatse nne meche a ga lebelwa moshimane kare How much fat? You need much ribizi. Kamo sebetsu ya rona. How much fat? Ribizi. Kamo sebetsu ya rona. How much fat? Kusheshwe. Ke hona he motla mphumana mono. Mme ke ya leboa ba sentse ba nketsetsa jwalo. The friend request. Ke le leboa ho mena hane ha ka tsamaisaneng ya mmoho ebe go ile ho fihlanga hona he mo hlokalang teng hona he motho ya mokalo ka kolokolo sesene kolokolo sesene ke ya leboa he motswalle wa ka ya motjha ho di ma Facebook ra ke tsamaya le wena le nna ke ntse ke na le wena ke tsamaya le wena le nna ke ntse ke na le wena ke tlo iphumana ke ikentse jwang e re ke nke jwalo he ditsebiso tse akaretsang tsa mo ifo tse teng ka pele ho mahlo a ka ka mo letsatsing la ka je letsatsing la hosane lebatuwa la berea le wele ka phatla ngwana bo ditsela ngwana wa bo ngwana ditsela o ya boloka letsatsing la hosane ngwana ditsela o tla ba boloka ngwana abo kamane ka tia tia neng kamane me ha ngwana bo bona e ba uwele ka phatla e ba re ke ne bo hlokumbo le yena re go le dieta tseo le yena e ba le batuwa
ha le utlwile bohloko e ba le mo ifolona utlwile bohloko mme re sentse re re phepinga bana ba Yesu ha wa hla se sa hlae phepinga bana ba Yesu ha wa hla se sa hlae atinyane ka la le shume le metso e mene kgodinga yona ena dikolo ditlokwalwa mme ha dikwalwa dikwalwa jwalo mona St James Primary School St James Primary School ka uniformo ya sekolo ka uniformo ya sekolo ho monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosoetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya ke tswana ditsebiso tse teng bonnete ka pele ho mahlwaka ka mo ke tswana ditsebiso tse teng ka pele ho mahlwaka ka mo mme ke ile ka re nomoro yane ya 485800 ha e sa sebetsa batho ba modimo nomoro eno ha e sa sebetsa e ka sitana le 2020 ha di sa leyo 2020 ha e sa leyo ke ka mo go ditaba tse di leng ka teng ke ka mo go ditaba tsena di leng ka teng ke tlo iphumana ke ikentseng go ba next ha gona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona ko re fela metsotsong yene mashumi a mabedi ka metso e mehlano ke hatele mane metsotsong yane e mashumi a mararo ka tsela le mogwa mofuta we kanga ona ona ka tsela le mogwa mofuta we kanga ona ona hodima PCFM ya le kgotla la gaso la hantatae ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino ke ka mogodi taba tsena dilinga ka teng me ke ne ke batla ho potela fela ke etse so le so le so le so hodima PCFM ho monate ebile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena abo papa ke party e ba mayena o ya loya abo papa ke party e ba mayena o ya loya ke a pote a ke tsa so ke a potela a ke tsa so le so monate ibile ya thabisa o monate o di ma PCFM ya lo khotla la gasola ha ntatae

nanke ke be ka loga basadi nka mpa ka loga microphone ko batla 10 cm ina ine gatwa ke mmengwaka pina kona u kwa sa ngwanaka akoletse yane ya moshanyana yane wa matedile ya ukoletse yane ya moshanyana yene wa ka mona ka setlakotla wa ka mona ka se gaupane o tsebe o bua ka famole e motsho wa le sibiri ha na ka iutlwa a utlwa pina e ka nyena

0: e shebe o di mahlo hora ke ya bohlano ena yentsenye ma thatla sa lentswela ka iqetwang ofela wa matsie pielo a re ganye fedile a pele nyana mo ne kile ka onkela bualo mathukwa le qashasha a re se ka ntshwa ga thekeng tekano ka mpukanela re mphatlalatsane a botitjang ke jang ke mojadi hloa ga dithuta gotsufala ntate a seng a le moholo ntate mantsha a re airport a ke ile ka o qalla bualo ka famole e motsho wa le sibiri a re senyamo banana ba lesotho ke ka mogwe he ke o nketseng tsona ditlala seatla bualo letsatsing ya lena go dima PC FM ere ke potelele mona fela ke etse ka tsela le mogwa mofuta o e kang a ona ona a ke khutla mono e be se reng ka bualo dihlotsa ditaba tsa dipapadi go dima PC FM ya le go tlala gaso la hantatai go thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino homonate ibile ya thabisa homonate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o busoetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba ma yena o ya loya habo papa ke party e ba ma yena o ya loya ke be iphumana ke ikentsewa ke batla go potela tjena fela e le gore dintho tsaka di ntshwane ka nnete ya modimo mathata a hlwele manolo godimo tsena a di le ka tsela le mokgwa mofuto e ka ngwana go se ipotsa gore na skipane skipane ke atla
1: PCFM your pals our beats
2: go se le tseba o thumanga le ya mo eh ha o sa wala hlole fela o ka fit o futa
3: God have mercy upon us.
0: Humanati ibilo ya thabisa humanati ruri ya ruri ke thabo fela. E ge ke shebe bua lo dihlotsa ditaba tsa dipapadi. Ho di ma PC. Ya lo khotlala gasola hantata. Ntho tsena a di le ka tsela le mokgwa mofuta re kanga ona ona e ba di sedi ba tla fela ge ne o di nyarele gore na skipane ge ne o di nyarele gore na skipane ke a potela ke a tla wa uku re kene bualo ka hare o di hlotsa ditaba tsa dipapadi ditenga di ntse di etsa hala
4: selemela sports updates

0: a re di ya fela ka mahlo ke di sheba o rena tsentseng di etsahala ke di fenga o di maphisi fm lena no lena la selemela letsatsi la maobane re ile ga bona jwalo ha sehlopha sana ha dikwena senkana jwalo le naha yane ya Kenya ile ga bona jwalo sehlopha sana ha dikwena senkana jwalo le naha yane ya Kenya motenga Lesotho le atleilenga go bapala maleka a nngwe go nngwe le sehlopha seno sa Kenya maleka a nngwe go nngwe le sehlopha seno sa Kenya a ke ntse re di ya ka mahlo re di sheba gona le taba mona yeo e lore mokgatlo o tsamaisang a papadi ya bolo ya maoto ka gona ha Lesotho e leng a lefa o utlwala o ile wa mema jwalo di-president tsa dihlopha PLMC not lefa PLMC e ile ya mema jwalo di-presidente tsa dihlopha tsena tse kgolo ka rona ha ya Lesotho tse leshome le metso e tsheletseng mme ha o ntse o utlwagala tse neng a di etsagala ka mono kapa sesosa-sosa e ka re go na le taba pakeng tsa dipapadi tsena tsa go qetela tse ileng a tsa bapala e ka re taba e teng dipapading tsena tsa go qetela tse ileng a tsa bapalwa mme dihlopha e ka e ka re dialla go na le dihlopha tse dingwe tse ileng a tsa re go ke go shejwe taba e ya dipapadi tsena tsa go qetela gore na e be na ile ya tsa bapala ka tsela le mokgwa mofuta o fenga gagolo taba ena e kenywa ke sehlopha sane sa diphako mme tse dingwe tsa dihlopha tsa e phamolela godimo gore taba ena e ke e shebisiso ya gantle gore na e bena pheletsonga ya dipapadi tsena tsa PLMC ha e le mona PLMC e ba bitsitse gore ba ke ba tlong ya kurela gore na dipapadi tsena di ile tsa tsamaya jwang mme go a utlwala gore hei di alla dihlopha ka dipapadi tse kang ga di ka ba tsa tshwawa ga monate kapa ga di ka ba tsa tsamaya hantle mme taba ye re santsane re e kentse nkwa fatshe gore re tlabe re eteletse go utlwile gore na ka mogao go ba kopane gore na e be na ditaba tsa bona di tla eteletse bile di ba beile kae goba re se re tlhokometse gore dija batho ile ba ya phamisa mogompe na re ka bona mogompe woo o boetse o gutlela fatshe o phamiswa ke ditlhopha tse dingwe empa re tlage ke dipitse kapa ditaba tsa bona diporesidente ka morago re ba tshotlha ditaba tse ba tla di tshotlha ka tsela le mokgwa mofuta o feng ba tla di tshotlha ka tsela le mokgwa mofuta ofe ke tla boka di o goile wa tsaba bo nnete di khutlile dinyane di anyisitse ke tla boka ha di o goile ho feta mona tsentseng a di hlaella ha o sheba ka mane ka tia tia neng ka mane wa bona hore se hlopha sa di odi sintsitse lengolo le o se batlanga mokwetlisi ya ka sehlohong o tla hopola go mokwetlisi ya ka sehlohonga ka go setlopa seno sa diodi e ne ntse e le ena coach Halemaka le Mahlaba mme setlopa sa diodi ke seno se se se ntshitse phatlalatso ya gore se batla mokwetlisi ya ka sehlohong se batla mokwetlisi ya ka sehlohong e be ditaba tsa coach Halemaka le Mahlaba e be le setlopa sa diodi e be di tla qeteletse bila di felletse jwang re tla ke dipitsi ha di mathile ba ga hausole tsena he uno o tseba fela gore e ba motho ke nngwa mabidi hausole tsena o tseba he uno o tseba fela gore e ba motho o ke nngwa mabidi ha tsela di sedile ka tsela le mogwa mofuta o e kanga ona o mme wa sheba gore o ntse o le ka go setlhopha seno sa diodi o ntse o qamaqama kamane wa bona gore mohlankana ya mokalo ka setšhaba mohape o arwane jwalo kapa ka moraro kontraka ya gae e fele go utlwala ga setlhopha sa matlama se ile sa folofela leraga utlwala go bonagala setlhopha sa matlama se ile sa folofela leraga e kae ka re motlhankana yeno e kae ka re o se a batla a le teng dibukeng tsa setlhopha seno sa matlama mme a o sheba ka go setlhopha sona seno sa diodi o ntse o sheba jalo gore bahlankana bo bonalana ba ekeleditswe jalo konteraka tsa bona wa bona go mokotedi mo hapi o teng thejane thejane o teng tebole tuka o teng mokgethi ga su ga putswe le yena o teng motlalentwa mongadi e ka re tshitsana le re tshidisitswe moepi le yena ke ba banga ba di papadi tse teng tse ekeleditsweng jalo konteraka ya tsona mme a o thola o matha o sheba o mathela ka mane ka setlhopheng sane sa bantu ka mane o kopekopetsa ka mono o ntse o shebasheba gorena tse ntseng a di etsala ke dife ka go setlhopha seno sa diodi sa bantu o tla fumana gore bahlankana bo e kanga itumeleng a falene diteboa mohloki go thatso moswatsi thabo le sewana tshidiso botsane e ka sitana le moeketsi sekola ba ekeditse jalo dikonteraka tsa bona le setlhopha seno sa amatsho matebele ke ka mokgwa ditaba tsena di ntseng a di etsagala ka teng ga o thotse o ntse o kopekopetsa mane le mane o sheba gorena banna e be tse ntseng a di etsagala ke dife ga go le jwanga o shebile ka letlhakogong lena la dipapadi ka moo letsatsing la hosane tšatšiwane ya tlwaeleileng ka tšatšiwane wa letlama a o botitshepo lesea o tla be a boloka mme motswadi wa gae o tla be a boloka mme motswadi wa gae ke sa reke ka mane ka habia yane e ka tlase ka mane ga e ba ke ya nepa ke sa reke ka mane ka habia yane e ka tlase ka mane mme o ka go gopotsa fela ga e ba ke a tseba wa bontse o mametse tšatšiwane tlo ko go gopotsa fela gorena ga na di-direction ke difeng mme o tla bolokelwa kae letsatsing la hosane mme ditshebeletso di kala ka nako e feng letsatsing leo la hosane ke ke tshekere ga se ka ratanang fela ha re ntse re kopana jwalo ho di ma radio ena ya PCFM empa le mathateng le mahlomoleng le monnateng ge ne re rataneng jwalo fela ke ka mogohe dintseng a di etsa hala ka tenga ha ho rwanga ha ho shibile mona dipapadi shebana kwa hone paetseng antle metsotso ke yane e le shume le metso e mekae metsotso e le shume le metso e mene re furaletse hora yane ya rona ya bohlano hodima PC FM ya lo khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ntoki na muna insutla moyi ntoki na muna insutla moyi ke tlo iphumana ke ikentse jwang goba ga o na letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona godima PC FM ya lekgotla la gaso la hantatai go thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke itse nthwena tlositse fela wa ipotsa gore na skipane ke itse nthwena e tloile bjale wa ipotsa gore na skipane hai dintho tsa lefatshe lena di a duba empa he ga o na motaba e le ngwana teng a simuta ba ilinga hona ting muta ba ilinga hona ting ke mona o monat
1: sadaba
0: ka apa
1: a tsiba hona mo muntu tsena ke na mo di transi muntu de tabiso abu de budi budi ke madi khona wa ntse go tla ba taba tsengata o di ka tsofenela sa tsa Aston Fred ni di di go di mkhankana ya ni si number 18 wa ma wa wa du di ire ke mfutana go ya ke den so ka Aston Fred ke marabe yena go go ka ntseng so ka Aston Fred ke ya pele tena bo go ka manja ntseng ga ma bo kae bo kae kitani go bua tshe a bona ke a ka o phala yo kholi ya a sinene o go no go bona ntletsa
0: e ga ke kenya nko ya ka fatshe re batla utlwa gore na skipane
1: tanki kakapa
0: tanki kakapa tanki kakapa tanki kakapa ke le ka re Facebook page ya ka Facebook page mo tla mphumana hona teng lebelo moshimane Facebook page lebelo moshimane athinyane username Facebook mono bulldozer mqwaza boy username Facebook yaka bulldozer mqaza boy athinyane Facebook page lebelo moshima di like o di follow di like o follow le kepheleno ke tla thaba ke utlwe monate ke tla thaba ke nyaka hidi ntogie na mona e nduba moye ntogie na mona e nduba moye re ke potelele mona ke itse ka tsela le mogwa mofuta we ka nga ona ona metsotsunga e le shume lemetso e robileng a monno o le mong le sekoto re qeta one ya mokokotlo ho reng ya rona ya boha
2: mpo simfala tsela di biti ke tla polena ho rona batho bana re ba shapa jwang batho bana ba ya itaola ke magoto o mona Zagun, Zainama, Zagon, Zama, what do you want?

0: ere ke tshwara masego ka letsoho ke phopholetse ke atla
1: ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your power

0: Ntate Wima ena ke senere ke atajane metso tsonyane shemele metso tseletseng a fela ga tadimme a monnate hore nyane ya runa ya botshele
1: Dijalelo ha di ola le bogo sa 10 randa fela.
2: Ai, hulukile, hulukile ke tlatla le yona. Fela wa lolela ka seka bua o no tlaetsa bang.
1: Ai, nna la ka le ya re tisha se mahala. E bile le bangata swena fela.
2: Yele, ai, ke o kutsi. E fela ke ya.

0: amediere ke o dumedise ho seng hona ho hotle ka jeno kgwedi ena ya Phupjane na le matsatsi a mahlano selemo sona ke sa diketetsepedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng momamedi ke a dumedisa hohlehohle mo mametseng PCFM o le hona teng ke re kgotso ha ke a tetlo o tlo ba le nna ke be le wena ho tloha ha jwale ho isa ho renya borobong ka lenaneo lena la ditaba kwano PCFM. Ke leboha Thapelo Buliane he momamedi ho tloha ka meso o bile le wena jwalo ka he bile le labohlano tjena ho fihlella mona moo a ne lehetsang dithapona teng. Ke lebohe Bishop Molapo ya qetang hore bulela ka Thapelo le yena he momamedi o se a entse mosebetsi o moholo haholo. Momamedi re ke re ho wena lenaneo lena la thahameso ke tlatla ko tsamaisetsa lona he momamedi kapa ke tlo tsamaisetsa lona ho fihlella ha o ra otlile ya borobong. Ha ke mong kwano ke na le Thabelang Tau ke yena a tla bantsha gore balela ditaba ka gare go lenaneo lena la thahameso go seng gona mme o tla re balela ditaba tsa metsotso e mashome mararo ka moragora ya botshelela le tsa metsotso e lesome le metso e metlhano ka moragora ya bosupa mme re tla thetha le ena goreng ya borobong ka gore a tla re fe ditlhogo tsa ditaba ke ha moifo he o feleletse ga o le jalo go seng gona momamedi nna le bitso la ka ke Hlalefo Motutse ke Mswati ke Mshengwa Shabalala mme he jalo kwa ke tlhalositse ke nna ya tla di hulanthau ka gare go lenaneo lena botlhokwa ba go mamela e ka ba momamedi o mametse fela o tlhagisa maikutlo taba eno ka bo yona fela e botlhokwa e re ye momamedi ga go le tjena re tle re qale ditaba tsa rona go seng gona lenaneong lona lena la thagameso ka gore re o behe setlhotlholong sa dietsagala tsa letsatsi le letsatsi tsentse di etsagala ka gare kapa ka ntle go naga ga re ke re tlale taba tsa rona fela he momamedi ka gore ge ke re potlakele ka moo he ge tla go fa ditaba tse amanang le lekgotla la puso ya setšhaba e leng DC le bitswa fela Democratic Congress ka moo he e tlwaelegileng ka teng mme momamedi go tlo buisana kole fela le moetapele wa batšha ba lona lekgotla lena la puso ya setšhaba e leng DC o tla gopola momamedi gore ka mantaga wa beke yona ena go bile le boipelaetso bo ileng ba etsagala sebakeng sa semphetenyane moo baagi ba semphetenyane ba neng ba tlile ba tletleba gagolo ka taba ya dintlafatso go qeteletse go etsa gore ba bangwe ba bona ba qetelele ba le matsogong a sepolesa mme ditaba tsena di tla ka moga gore jwale re fumane gore go na le dikoso tse tlileng se dileng teng ka magotleng tseo go thweng jwa le baagi ba semphetenyane ba bangwe ba bona ba di entse tse a gang taba tsa go tlhotlheletsa moferefere ba bangwe ba fumane ba na le dibetsa gona dibakeng tseo athe ba bangwe bona ba ile ba leka go gana kapa go sedisa sepolesa go etsa mosebetsi wa bona ke tseno tsa dikoso tse tlhaeletseng ka go tla jwale ga ba se ba qoswa baagi ba semphetenyane mme re tle re gopola gore taba di qadile moo jwale he momamedi go neng go lua ka taba ya dintlafatso pejana momamedi bekeng e e fetileng e ne e le ga mokgethwa wa dikotsi a ile a ema ka ntlha ya tsamaiso ka gare go lekgotla la setšhaba gore go na le taba e tlhaelelang go marangrang yeo go thweng tsela ya semphetenyane e fedile mme ditaba tsena di ne di etswa e le phatlhalatso ya MCC e leng lekgotla la motsemogolo Maseru fela jale le ga go le jalo bona e le baagi le batweng lona lena la dikotsi ba tseba gore tsela e jalo go ntse go le dikoti go eme metsi mme mosebetsi ga o a phethelwa mme jale he momamedi ditaba tsena di la tlatsa qaleha gona sebakeng sona seo ke mona mo bohe momamedi jwalo ka ke tlhalositse gore re na le ba DC ka jeno ba ntshitseng phatlhalatso phatlhalatso ya bona he momamedi e godima gore mmuso ke ona o fanneng ka taelo ya gore baagi ba semphetenyane ba tle ba tshwarwe ga ba lela ka taba tsa dintlafatso mme jwalo ka ke tlhalositse he momamedi mona re buisana jalo fela le mong ga diphelelo setlhabaka e le moetapele wa batšha ba DC ga re ke re utlwa ditaba tsa bona gantle ka botlalo ntate setlhabaka ge ke o amogele lenaneng la rona la ditaba kwano PCFM
1: ke a leboa ntate ke kokobela gagolo o ntlhalositse gantle ke setlhabaka phelelo ke mookamedi wa batšha ba DC ke kopa go dumedisa wena le moifo o nang le ona le setšhaba sa basotho bookamedi ba PCFM ntate go seng gwa letsatsi lena ke se ke le teng jalo ka motlhanka wa setšhaba ntate ore ke laolwe ke wena nta
0: ke se ke entse ka leja ya hore matabatsa lona le le ba di shinta temo le hlalosang taba ya hore leng ka hore mmuso o laetse sepolesa hore se tshware batho ba ahi ba sempetenyane le ha ile hore ba le bane ba llaka taba ya dintlafatso hore ma yona taba ena fela yeo le reng mmuso o laetse mapolesa go tshwara batho ba sempetenyane potso ya ka e ka ba hore na ha re qala ditaba tsa rona na le na le bopaki ba se se o le buang ka sona sa hore mmuso o fela o laetse ba sepolesa gore se tshware baagi ba sempetenyane
1: ana ke a lebo mmuso kapa sponesa ke thepa ya mmuso ha ona nako eo sponesa se ka sa nkang gore kgato efe kapo efe se sa e tlaleya kgato eno eo se e nkang ke kgato e se e nkang e tsewa ke mmuso gona ba reka go etsa eng so bopaki bo tshwareng ke bona bono ba gore ona sponesa sona sponesa sena ke thepa ya mmuso ntate botutsi gantlentle taba ya gona e mona ke gore na setšhaba sa basotho ke sena se lile ka tlhokalo ya tsela eo mang le mang a tsebang gore tsela eno ya sempetenyana ga e tsamaye tsela eno ya sempetenyane ebile bekeng ya yona eno e re tlhalosang yane e fetileng motlhope moparamente wa sebaka seno o ne a ile a ema ka labohlano ka mane ka ntlong ya setšhaba gela ke bona motlholo mola wa gore gothwe tsela ya gae so e qetwe ebile kentse sekontisi ntho eo ga se taba e tee jale ga gopola ona tsela eno empe ga kae le setšhaba se ntse se utlwa taba eo mme setšhaba se tla tlhoka boikgethelo bana gale se ntse se lela ka tsela eno jale ga se se utlwa gothwe tsela ya sona e fedile pusong ya setšhaba ka setšhaba se dumeleile go se ka tlaisa go se kgotsofale ke tle ke batla go tseba ntate botutse gore na mmuso wa lesotho o ne o ka jowa keng ga e ne e ka ga o fala batho bana ba se ba lela ka gore tsela ya bona ga ya loka e be mmuso o ile wa atamela taba eno ka tsela e fapaneng ya gore ya pele o fitlhe o seke wa hlekefetsa batho o seke wa ba neela sponesa motlhomongwe ko o buele bona e laka utlwa re le ga lefile mme ge ka kopoge ya pele timang ditaege tsena tsentse le ditšhesa ka ga tsela ka mona letona la lokala kampane le ntse ntho entle la fitlha latla e be go tlile letona ga le fitlha mono le fitlha le ga golola taba eno ka gore a kgana ka nta ge kopa tshwarelo e be tsela ena ga e soka e etswa ebe jale jaaka a santse o e tsala jene bo santse o tshelwa gravele e be o tla tlabetswa concrete mmuso o ne o ka jowa keng ga o ne o ka tswa ka gotio ya ba ga wanka gotio ya gore ebe maponesa a santse a tlhekefetsa batho o na le video
0: a ko o tshware ganyenyane fela nate ge ke re rekise fela tla re ka mora thekiso ka motsotswana fela re tla tswela pele
2: The Lesotho Financial Intelligence Unit, Lesotho, FIU, will celebrate International FIU Day on 9th June 2026. International FIU Day provides an opportunity to highlight the work of financial intelligence units worldwide and to recognize the professionals who analyze financial intelligence, support investigations, and help disrupt illicit financial flows. Therefore, FIUs play a critical role in safeguarding financial integrity. Within Lesotho, the FIU serves as the national center for the receipt, analysis, and dissemination of financial intelligence. By working closely with reporting entities, law enforcement authorities, prosecutors, supervisors, and other competent bodies, the FIU supports effective responses to financial crime and strengthens the national AML/CFT framework. International FIU Day also underscores the importance of cooperation amongst jurisdictions. Financial crime increasingly operates across borders, requiring timely and trusted information sharing among FIUs and partners. On the International FIU Day, FIU Lesotho joins FIUs around the world in recognizing the contribution of FIU staff and reaffirming a shared commitment to protecting financial systems, supporting justice, and promoting international cooperation.
3: OK Furniture yo tlisetsa big red sale. O tlakela le benkeleng ka jeno, mme o boloke haholo ho thepa ya ntlo le dihlahiswa tsa motlakase tseo di ratang. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fridge hona jwale ka 5499. O boloke 700. Kapa ikete ka disoufa tsa 3-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale ka 8999. Boloka 3,000 e kgolo. Se ke wa fetwa ke ho boloka tjhelete nakong ena ya OK Furniture's big red sale. Dihlahiswa di fumaneha ho fihla ka la 14 Phupjane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Mami di re re tswela pele. E re re tswela pele ka ditaba tsa rona he mo mami di ha ho le tsena gense re na le ntate Pielo se hlabaka ke moetapele wa bachaba le khotlala puso ya sechaba LNDC. Jwale ha re tswela pele ka ditaba tsa rona ntate hlabaka. O no le mo jwale o reng mmuso na ho ne ho ja eng hore e ka re ha o bona ba a hi ba hlile batletse ba kataba ya dintlafatso ba se ke ba hlekefetswa ka pa hona o tshwarwa ha mpe jwalo ba mpe ba ho arabelwe ditlhoko tsa bona jwale ke ntse ke le hodima taba ya hore na boemong bo e bang sepolesa se etsa tlolo se bona tlolo ya molao jwalo ka ha ke tena ke re se bona tlolo ya molao hobane jwale diqoso di se di le teng ka makgotleng tse hlileng ho qoswang batho hore na ba qoswa hobaneng ke sepolesa. Hobaneng ho ne ho lokela hore ho sebediswe dipuisano kgahlanong le taba ya ho sebetsa ka molao a ko re fetisha hore mataba eno nda
1: e go bane ndate motho se puso nya se tsaba ga se tsa mo se tsaba sna le bolukulu ntho eno ya ho mo ho bonwang se tsaba sa halefile ho bane se tsa se mpiti ya nne sa halelo ka ra go etilile ha e ka ga tswallana mane e tsiadi tsa tsela ga nna nna lane ya mo go tlhin sponsor ene ga tsamara ba ithuti ba ntse strike ya ba ha se tika mono go na le bophelo bo lahleha dilo tse ka ntse radi ya ga tswallana mane etse ya a ke ketse mo sala o tshwaga yang o mapona sa gila ga sebetsa hantle selemo sa o feta bonana go tloswe mekhukhu ya ba itshukudi ka mono ka tlhopong ya maseku go tloa sekele mono go a tswa tlase mono pela Olympic ga ke tshetse gato eno e ne e tswe mono ya gatshela dikgoba tsa batho di ne di senywe fela ke ntse ke tlhompha sponsor se ne se fitlhe mono nako setšhaba seno se ne se kua se halefile se batla gore na sekgoba tsa bona di senyetswang sponsor se ne se sa kokobetsa maemo sa re ae botheng ga mmuso se o nkile qeto ya gore o senya dikgobo tse tsa rona ha le na tokelo ya gore le ka ema la kwala ditsela la ema la le ka go itseka banna setšhaba seno se ne se utlwe setšhaba sa basotho se ya utlwa ntate motutsi letsatsing le ra ga o se utlwe gotlhe ga o se utlwe ka gare incidence eno go mentionwa maponisa but e nke go nna ke ne ke le teng mogore bare gotlhe mo setšhaba sa basotho se ameyang ke a potlaka jalo ka mookabedi wa batšhaba DC maponisa a nna le teng moo fela ke bua le wena tsatsing le ntho eno ya gore dikgoba tsa boitshuko eng di di sengwe e ntse e jagile taba ya mmuso fela ga ona moo maponesa a meyang ke batla go supa le ga e ne ba maponesa a bone tlolo ya molao ga ona ntho e ba fang tokelo ya gore le bona ga ba fitlha mono ba hlekefetse setšhaba ga o iyo molao o nyegeng ga nta re motutsi a bona ale le setlodi sa molao a hlekefetswe a molao ga o fane ka nthoeno video re boneng ya bomme a ntse a hula yo ka moka o ntlo a le ka o faswago ke leponesa mono mme a bile a pere dikaone tsela tsa go gobala a gatelwa fatshe nto eno ga batho ga lelapa le lekala ya gotla e tla fitlha go tla koswa ponesa le eno ka tlhekefetso mme gono sena ntho e ka ba jang kono sena ntho e ka jang mmuso gore le ga e ba o ne o ge maponesa e mono tsela ya pele ya watamela ditaba tseno ke watamela ditaba tseno ka tsela e ga golang na le motutsi ge nageng eo e se etswetse pele gona jale kapo setšhaba sa gona jale se se goteile ke pheta gape ga batho ba entse phoso ga o lokise ka phoso ore ga o fitse wa gagatha mono o ba hlekefetsa o ba lelekisa o tshwara motho ya kwalang ke iti ya gae ga a bona setšhaba se ba le ela kana wa tsaeng wa bontate bao o tshwerwe ha kwa la ke na wo tsaba se kera ka ba le bana ra o na se tsisa o se bona sa o se bitsa tsane mo dira ha sa interview ha se bona se tsaba se tsaga ke le mo gore ke botata ba mo di taba di a potswang o di a tamelwang e se ke sa be a kelello ya gona hantlo a ga tla ka thagollo mona
0: jale ha e ya ha re ke re tleta benya gore DC e kile ya ba karolo ya puso ho hone ho ntse ona le boipelaetso bo ba nteng ka dinako tsengwe tse DC e neng ntse e le karolo ya puso ke batla go tlata benyane yo re mapolesa a laetswe ke mmuso le nakong yona eo mo DC ne le karolo ya puso mapolesa a ne ntse a laetswe kapa phapang ke efe pakeng sa nako e le ya gona jwale
1: andat e jalo ga fela mmuso o le teng ke tle ka tlhalosa qalong gore seponosa ke tepa mmuso ga se etse mosebetsi e se ntle o taelo kapa se sa tlaelela mmuso ke bile ke itse ditabeng tsa ka ga bone o mametse gantle ke itse re na le nalane e botlhoko ya moo ka nako e telele mapolesa otlhe ba ile a kena a ileng a ama maphelo a bana ba batho yona ntire ditshila e ne e tsale eo ke sa e tsheetseng kore nao yane ke le mookabedi wa bašhaka nako eno nka be nne ke eme ka confronta ora mmuso ona wa gaeso gore hela bantat ga go maka mala bala ba ithuti ke bare ba ema mono kore o togometse seponesa ntlo tse ka ntse o ntate motutsi ke tsona tse ke reng ga ke moloko o lokelang go dumelelana le tsona le bašha ba gaeso tsona tse so e le goreng ke re go wena maponesa ano e ne ntse e le thepo ya mmuso le ka nako yona eno kore nto eno le ya ka e tswa ke DC e ntse e le mpe e yanda go re lo ya lo supa ntlo e le mpe e tswe ke se sabaka e sa etswa ke se sabaka go re ntlo e tswe ke se sabaka ha ke lo kile itshireletsa sabaka ona etsa a le se sabaka ena no antsa bua ka ba pusu ya ba maponesa ha bona se tsaba sa ba so di sipile etsa ka dintlha tso mono go se ba ona a phama maponesa a teng go ema o ga a laole maemo ke re ntate motutsi le ha ene ba batho ba ba tsile taolo ba bona ba sa tswa taolo ha ona mola o fa maponesa gore a fika seke fetse se tshaba seno ha lo ba tshwara
0: rentsegele hona o di e yana de rentsegele hona o di mata ba yona eno taba ya ka hape e ka bata ba ya gore ho motho ya mametseng o tlage ntate se tlabaka ha bua tjena o bua tjena e kile ya ba ka rolo ya puso ha le ara rolo la bothata bo ba sempetenya ne keng na konya ya lona gore ho bona hale ho ba letsela e hlingine pa hetseng ja ba a hi ba sempetenya
1: ha o ka wa batla diphuputso hantle o tla fumana gore tsela ena ya sempetenyane e ne se sa tsamaye hoha ha e kala o sebetswa e sebeditswe nakong eo mothei wa legotala ga e seo ntate pakaditha mosesedi e le ntona gono mme mogwebi a ne a sebetsa tsela eno ba ne ba le babedi ke ena e le ntona golo ka sheno lena le ntate o thone ke ntate ntha e le goreng teng gore tsela e bela ba teng mono e le a ba teng karako ya puso eo ile mothei wa lekgota le ena le gaeso empa ntho yona e tshwanang ga e setise gore e be tsela e kabe e ntswe fela taba ke ene ke agabang taba eno setšhaba sena sa sempetenyane se phagama ka boipelaetso di ise se pusogo gobane setšhaba sena sa sempetenyane e nngwe ya sento eo e ba galefisitseng ke gore tšhelete ya bona kore go tlaotswe tsela ya bona e entswe kore setšhaba sa South Africa go tlaotswe tsela ya bona e entswe ebile e qetuwe puso eo e seng ya DC bobodu ba gore tšhelete ya bona e fowe kore tšhelete e tsang tsela ya bona e fowe nto ena eo basotho ba reng tsela di gauwe moyeng e tlaga pusong e seng ya DC kore ga rere a kodise a yaga go latabakeng yes e ka nna go bile le phoso fela utlwa phoso eo e galefisitse setšhaba sena sa sempetenyana go tlaotswe tsela ya bona e ntswe ka sekontiri puso eo e seng ya DC ga re lo sheba ka go tla ka mane ga o fitlha e nngwe ya dintho tse o taeshe o tla bona ke o ile ka kena go a shelwa gona batho ba ntho e ka nna be ba susumeditse keng gore be ba fitlhile boemong bo be ba leng go bona mme ke ena ke ya gore go tlwe tsela ya bona e gauwe fela e sa gawa
0: jale ga ke re tla etabeng ena ya potso ya lona e reng creeping dictatorship ke mpa fela ke batla gore ke tshware mantswe yano fela jale ke batla go tlatameng ya gore temana ya 14 ya molao wa motheo e sireletsa gagolo ka kotlolo taba ya go bokana ka thoko go molao na DC e tla isa mmuso gotla go sireletsa motlhomong baagi ba sempetenyane kapa e tla emisa ditaba tse fela motlhomong ka taba ya go ntsha phatlhalatso le dipolelo kapa go na le dikgato tse dingwe tse e tla etsang
1: ana re ntshitse polelo e le mohato wa pele wa hore ga dumela re ka nna ba mo taba di sebetsang ba ba e ka nna ba ka nna ba borakana ba nkile route ena taetse fela a se ke ema ka ba confront ha ba ka ba ema pele mmuso wa solo wa pride wa kopa tshwarelo se le ntse gape ntle ya hore itse ha ba ha ba ka tsa ntimpi ya ho hlekefetsa setšhaba mono ka sponsor ya ba le tona la local government le ya ba ta ka ba nka gato ene paetse ya ho ba project sa setšhaba seno ba ba khale dinyewe tseno tsa setšhaba seno motho mo ba ba etse compensate be bang ba ile ba ukwa ba hloka ho etsa compensate a ka tla tshetsa ba ta ka ba tisa so honda ti ke tla tswa ka ruti ye nngwe ye ho tla be go lobika go tla le bona hore a e khona bona ke belaela hore ntšina le tswa ga hantle ke hore ke ne ke koka le motho yo mongwe a tshireletso a moholo mme a bijage a theola galefage o kwa polelo ena gona e kae ha e bohlale bjale ke ntšina e resulta ho lona le ditsa tshireletso hore le hlae ka ha le na botsiki batho bana ha ba tswa ba tshesa taere ditaere ho senda te motutsi ntšina ba e rekile gale it says ha ga re intelligence ndate mutudzi nka ha ile ba kelokela u thwa thaka tsheletso ha kelokela ba thaka tsheletso ke hlokomedisa musugela li tsaisa nyanya how ile go musa re to hlotsa u mamela pele batho ba ba tla boemongbo e bo tshibile ntwe pele yetsa ha ya ha so tla u ba fa u ba ra tsara ga tsheletso na o ntse bona ho ene tsaletso u ba metse pele ha batho ba ba tsara
0: ga e re ke re thetha ditaba tsa rona fela hena desla ba ka pele ka beng ka ho reng.

Ke le ba motutsi mo mamedi wa PC ga o dumedisa. Ba ke nya ba ngentse nge tswela pele ya teko ya hodi ya mmuso Sergeant Mokete Ditulo ore na kwa nya ba le kang ho tswa ka hare ho radio room ka mora ho thungwa ha sub inspector Mogeseng Ramahloko ho ile ho hla masole a neng a ikwaetse difahleho a ileng a balaela ho ipitika fatshe ore masole ana a ne a boetse a ba raha ka dieta le ho ba gitla ka dithunya a bile a ntse a botsa hore na ba ya tseba hore tuna kgolo ya kana go eo elelekile molaodi wa mehleng wa sesole tla dikamodi o tswetse pele gore qetellong masole ana a ile ba busetsa radio room mo areng o ile a bona madi a bona halang a ne a hlakotswe monyako wa radio room ke mo ba ile ba laelwa go kena ka hare ba supiswa le boko se le tshetseng dinotlolotsa di ofisi le hare di ne di le siko kana go eo Sergeant Ditulo o boleletse le gotla hape gore ka morao go mo ba ile ba boela ba qojwa mo ba ileng ba supiswa ka dithunya qetellong are ba ile ba lokollwa le amang a mapolesa nyewe ena e ntse e tswela pele ka pela mahlodi Madiepollo Magetha. Lekala la tekano ba challengetso pele ya setšhaba le tshwaile letsatsi la matšhaba la tlhagiso ya mahlale a thusang batho ba nang le bokoa leo monongwaga le tshwaelang botlhokwa ba go maatlafatsa boqapi le ditsebo tsa mahlale go eketsa dithuso tse e ka nolofatsang bophelo ba batho ba nang le bokoa. Letona Pitso Lesawana le supile gore letsatsi lena ke segopotso sa maatla le bokgoni boo batho ba nang le bokoa ba nang le bona go rarolola mathata a bona. O boetse a kgothaletsa megatlo go gokagana le lekala la gabo wa go fisa tlhagiso ya dithusa thuto bakeng sa barutwana ba nang le bokoa ka gare go naga. Lebitsong la lefapha la ditlhapiso Monghadi Thabontoi o phetile boitlamo ba lefapha ba o tswela pele go tshegetsa batho ba nang le bokoa gagologolo gore ba fumane ditsebo tsa mosebetsi wa matsogo le hoja a re ga se ba bangata ba nang le thahasello go tsona. Mosebetsi ona o boetse wa kengeletsa go tlhagiswa ga megopolo e ka rarolang mathata o batho ba nang le bokoa batho ba nang le ona letsatsi le letsatsi. Lekala la ditšhelete le meralo ya ntlafatso le phatlalatsa ga le tla qala kwetliso e mabapi le go ngodiswa ga thepa ya mmuso ka la 15 kgweding ena. Kwetliso ena e tla ka morago gore tlaleo ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso ya dilemo tsa 2023-24 e bontshe ga mmuso o ne o sa tsebe gore na o ena le thepa e kae ka ga e nngwe e sa ka ya ngodiswa. Mongodi ya mogolo wa lekala lena ntho a teng le bona ore kwetliso ena e tlo shebana le makala a fapaneng a mmuso a tlhalosa gore mosebetsi wa lekala lena ke o tshegetsa mananeo otlhe a mmuso e le o etsa bonete ba gore ditšhelete tsa setšhaba di sebediswa ka tsela e e nepagetseng. Go feta moo le bona o ipiletsa go makala otlhe go itlhopha le o sebedisana mmogo le lekala molemong wa gore kwetliso ena e tle e atlege. O boetse a re lekala

tla kenya tshebetsong di kgothaletso tsa mohlahlobie mogolo wa dibuka tshebetsong. Ha re di phethela ka tsa matjhaba Nigeria, boradi thunya ba hlasetse matlo a bodulo sekolong se ka lebo ya bophirima toropong ya Zamfara moo ba kwetetseng bonyane baithuti ba supileng. Moele wa sepolesa sa Nigeria o re e mongwe wa baithuti o tla lego a ile a baleha a se a le ditlamong tsa ditlokotsebe tsena le ga itse go ntse go iso tlhake gore na ba bang ba tsheletseng ba isitswe sebakeng sefe. Toropo ene ya Zamfara ke nngwe ya dibaka tse hlasetsweng ke maqulwana a ditlokotsebe ao bogo lo akotelang batho go etsa tšhelete. Gona bekeng ena matitšhere ditoropong tse kgolo tsa naga eo a ile a kena boipelaetsong bo ka bona ba ipiletsang go mmuso go nka dikgato tsa hanghang kgatlhanong le ba molato le totong la go kwetelwa ga batho. Re di phethela ka tlhaloso ya maemo a legodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go a bata go itsa go bata gagolo go seng gona ka pula dibakeng tse ngata le go kgetheha gwa lehlwa dibakeng tse ka maloting. Moya wa foka o le bobebe go tlhaya lebo ya bophirima go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go bata go isa go bata gagolo ga le ntse le phagama. Go boetse go na le monyetla wa pula ka diperesente tse 30 ga morago. Tsena ditaba di felela mona tsa Sengesemane di tla latela metsotsong e 15 ka morago go raya bosupa.

0: Oamenii ke le bohatha belang tau ka ditaba tsena tseo a qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e 30 ka morao hora ya botshelela ka puo ya Sesotho. E re ha ho le tjena re tle re hatele pele ka ditaba tse ding tseo re o tshwaretseng tsona hoseng hona. Oamenii re pele re tswela pele re ke re rekise re tle ka mona ka ha bo Magaleng Roosip, Krimi le Magaleng Roosip Tlazarin. Mamedi dikolo tsena di tswakilwe ka Morobei. Morobei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la gago. O na le di-vitamin A, C and E le di-mineral, dimatlafatsi le dihahammele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana. Le dula le ntšhafetse le boreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Krimi ena Magaleng Roosip e sentse e tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena moamedi Magaleng Roosip, Krimi le Magaleng Roosip Tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le hlake le be le redi. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa magopho, pimples, di fokotsa matheba le mentwa. Di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa. Di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema, ditlapedi, ditshuba ba mosolo, jalo jalo. Gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Krimi tsena tsa Magaleng di monko o monate o kgathollang. Di fa motho boitshepo le morolo a phamise hloka boitshepo ha le ka hare o batho. Di phutheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng. Ga le malenyatso o be le boitshepo ka Magaleng Roosip, boloka tšhelete, sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Magaleng tsona di keke tsa go phoxa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang. Di a fumaneya mo mabedi gotlhe ka hare go naga. Gopola ha e se Magaleng ha se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi, re re hatele pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona hoseng hona. Mamedi, re ha re tswela pele ke hlalose fela hore maobane ho boetse hape hemo. Mamedi, ho etsahetse taba e nngwe tlasa lekala lena la maatla moo jwale he moamedi ho beleng le seo re ka rareng ke go tekena dipakeng tsa naga ya Lesotho e le ka tlasa lekala lena la maatla le merafo le naga ya US ka mohe o leng ka teng. Mme ya moamedi, ditaba tsena ke tse mabapi le taba ya phetlho ya motlakase haholoholo ka mokgwa o hlwekileng se tlhaloswang ke sa orehe moamedi. Go na le setlatla se etswa ka ona ya Lesotho ka mona e le mokgwa o nepahetseng wa phetlho ya motlakase ka moya. O tla gopola gore ga ga ditaba tse ding tse go bueng ka tsona go tloga gale go tloga nakong eo go neng go tekenelwa selekane pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa. Go bue ka taba ya go fetlha motlakase ka metsi e leng gona gwa hydropower. Mme ditaba tsena he moamedi di lanna tsa setwa gore di phethagale fela nenneng tsa phethaphethagala. Ke gona mona mo bjale mmuso wa Lesotho o buang ka tsona ditaba tseno tsa gore o lakatsa gore go ke o be le phetlho ka motlakase ka moya, ka metsi le ka letsatsi. Mme e re re ke re tle re utlwa ditaba tsena gantle ka botlalo go tswa go beng ba tsona moamedi ka tsela eo di etsagetseng ka teng gore na tlhaloso e ba efe godima tsona ditaba tsona tsena. Mme moamedi ke tlo tla ke o fa mo PS ya lekala lona lena mmogo le letona le bao he moamedi ba ne ba le teng go tla tekena le gona go saena ditaba tseo he ba di tshepisang motlhomong Basotho gona ditabeng tsona tsena tsa phetlho ya motlakase. Moamedi, ga re ke re thege tsebe he re tle re ikutlwela ditaba tsena ka botsona gore na tlhaloso ke efe godima tsona mo nang.

0: ba mediri ha metsotso ile mashume ma bidi a mentso e meraru tsena re fraletse ho ra ja bo supa ke tlekile bo heta belang ta ka ditaba tsena tseo a qeta ho balla zona tsa metsotso ile shume le metso e mehlano ka mora ho ra ja bo supa re tswela pele mo ma medika ditaba tsa rona ho seng hona me tswela pele ya rona he entse le ho di madita batsane tseo he mo ma medire buileng ka tsona ho seng bona le monyatla wa hore o ka hlahisa maikutlo ho di matsona he mo ma medi ho tlwa ka nomoro ena ya 2121-9956 kapa plus 2665-99-56 mona momamedi o tla hopola hore re buile le monghadi phelo setlhabaka re bua le bona e le batjha ba DC mo baneng ba bua fela ka taba ena ya hore he momamedi ha wa nepahala hore e be ho tshwere baahi ba semphetenyane ha bane ba lokela hore e be ba fuwa dintlafatso ke maikutlo a bona e le ba batjha ba DC taba engwe he mwamedi ke ena ye pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya US mona moo he mwamedi ha ga ditaba tse ding ho bua ka taba ya feasibility study he mwamedi leng boithuto godima ditaba tsena tsa phetlho ya motlakase ka tsela e di tla etsagala ka teng mme he mwamedi ho sebediswa mokgwa ona o hlwekileng jwale he mwamedi tlhagisa maikutlo a gago re tla ga o tlaeleletse fela he mwamedi tlabe se keng ka 2121-9956 kapa plus 2665-99-56 go feta mona WhatsApp o ka sebedisa 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo ka wa di sebedisang go tlaisa maikutlo a gago he go tsona tseo phele mo mamedi re fetela go tseding PC dumela
1: go
0: tswa ntate
1: ntate
0: Phasumane
1: o ntshaka le head visitor na bua ka local governments na bua ka decentralization le le taba ena ha e ya naga mmuso ba teng ba pusa ha iyo go tlile ka re kutlwa taba ha e ka hore mmuso wa kgetha ke setšhaba mmuso o fitlhe o ba teng jalo o tsebe o implementa empa le implementation e ba siyo gobane ke mona taba ena ya decentralization e ba siyo jale ke go wena taba ke ena ya semphetenyane ka taba tsena tse ke di buang semphetenyane moo go bile le taba eno e ntseng ya matšhono wa batho bano protest ene ba etsa ba besamelelo ka ka ditsela and all that but ba ne ba etsa jalo gobane ba dumela gore mmuso o ba thetsitse ka mmasepala gore tsela e feleletse mokgetho wa bona o la ba tsena taba tsena taba e e ntse re kgutlisetsa morago mane gore puso ya gone e gana o tsita e gana o sebetsa e gana o implementa ka baka la go se tshepagalle ditaba tse ba tlamehang go di etsa central government e control Lesotho ka tsela tsotlhe they need to decentralize ba tsebe go sebetsa le setšhaba sena sa mabato e mono kapo mabato a naano a local government so ditaba tse tsa batho ba gore ba qetelele ba sebetsa ke frustration ya mmuso gobane o se sa etsa ka tsela e ba ne ba tshepisitse batho bana ka yona re na le project ena ya Maseko City Council e ntse e bitsa pilot o fitlhelela ona jena gobane ga e se o ka ba e tlhomamiswa ka tsela e nepagetseng gore ehlile ke yona re bone ya sebetsa then re ananetsa Lesotho then taba ya decentralization e tsa sebetsa so ke incompetence ya mmuso e seng ona fela go tloa nomisonyane e se le e le teng go tloa ka 1997 ha the local government act e fisa e sane ba ntse ba thirwa setšhaba ore ba tsaisa puso
0: fela e renke ke botse fela nna le Phasumane gona ke taba ya dipolotiki kapa mo go se o sebetsa taba ya botho bo rentho ke bona bohanang gore bele ditšhebeletso di tle di ya setšhabeng
1: batho ba nna ke bona e le taba ya dipolotiki because batho ba dipolotiki ba shebile power e dula ka go bona ba tsebe gore ba sebetse ka menyepe e ba ka ithusa e le bona not for the benefit of the country. Nagi bona jalo. If government di ka ho tshaba, ho se le di 350 million to 400 million ba di ka tshaba ho na ba ho se tsa. E be nne muso wa ho ka ta o ke na o se tlo implementa ka ba tlo. A le se le problem ya government o re se be le tshaba e tsena. Ke a le bona.
0: Ke le bula ha holo nda di Phasumane ke maikutlo a hao. Ma medimo tso tso e mashuma mabedi a metso e robedi re fraletse ho ra ya bo super 2121-9956 kapa plus 2665-99-56 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona PC dumela go tsona di
2: nna ke magumo a magumo ba ke seipoeta moromo anti high school ya bahama maetena
0: e nda de maung
2: ke kana ona mona ba tsana ba potwana ba ga ba tsala ka se tla hari tsama
0: e nda
2: tsale gere a tshi o a tsana ba na re ma ga sa tsabanta goba ha ke na ke na ha na hore ma ponisa ke jira be ba ire tsuru go ba shabana le ditshoro tsa mola oi ke tsela hanga o ntotho le ponisa e tsila re o tla le yore mo ka ba ri tsoro tsa mola e ka ba ya etsa hala ka po e be ri ka etsa hala bona lo tu ke ba ya go ba dibela le pili e tsa hala oba kuba ba maka tsa ha ba re mohlomong e ka nna ba mmuso ke ona o e leng go ntse go laisa setšhaba ka maponisa ke re na jwang goba kona ba ile ba jala batate ba re ba tlonamola ke mmuso wa gabo e le ya setšhaba se dula se šwalela maponise mono a matela gotho ba kgathalela diputsong wa tseba bajalo ba tatie ka potwana tsole ke re na kina ka bana batho banono ba ntse bašwa fela ba se ntse ba le teng ga ba tlwenge ba gae
0: ga
2: ba so bosi bona fela ba le teng ka ga puso tsoa se tlhetsela.

0: Asong re tswela pele le yena metsotso mashome a mararo ka mora hora ya bo supa.
1: Bophelo bo ka o makatsa ho tloha ka thabo ya ho ba motswadi le ho shebella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae. Empa ho ntse ho le jwalo, kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona. Ke ka hoo re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo, mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao. Hoba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri. Liberty Life. Mmoho le wena.
0: Mamedi re tswela pele he. Tite o tla re fumana sense re o tla le kwa ka kwano ka gasong he ka mohead ja ba dileng ka teng. O rena ye tsebella kae? Ho teng o tla tla a fihla mona he. Ha sa fihle he Mamedi o tla kena. Ka mohala mme he wa tseba hore he Mamedi taba e kgolo ke ya hore o tlo tseba ka tshepo, o tsebe ka kgothatso, o tsebe ka hlompho. Na dintho tsena di tsamaya jwang? Motho ha a di kena, o di kena jwang hore a tle a tsebe hore a nepe? Hobane pele motho nako e nngwe ha motho a se a thotse o turo e re ke o amohele kwakwa re je re utlwa hore na he ditabeng tsena tsa botshepo, bohlompho na batho ba shapo na
2: monna ke a tsa ke thabile. No, good day, Lemshano, good day. Mamadi Furala jwalo motho wa mararo metsotso ka mora ra bo supa, mashume a mararo ka mora ra bo supa. La ho hlalela le leng under die. Go re bontse jwang?
0: Tse khubiru.
2: Le tse jwang?
0: Le tse tala.
2: Aha. Ka nne dikitse ke a di bona.
0: E ya ndala.
2: E ba jwalo tla go fana le ba live le soto. Le ke mona o di watla tsa wa tsa di wetli. Wa tsa o ngkhatlile, ke thabile ha hona. Bona mojane ka flask.
0: Jwale o ha nne a ke o tla tla ke na mona.
2: Ba di de.
0: Eh.
2: A u ila ga ga o tla ke na ka dipo. Di tedi mela.
3: Kwa kwa.
2: Metsamame.
3: Ke kopa ke ke dumedise ba mamedi ka dikanta tsohle ke le dumedise le lona ka hare ho dikanta tsa gaso ka mona
2: dide
3: kwa kwa
2: se tloile le nga ntle ka mona go ya sa ya paga go bona sna yo
3: just
2: go go fe
3: a ke go bona di a paga ke ba ba holo ona le da de tutse re ntse re le hantle mona
0: Richard. Ciao, Richard.
2: Bonne bye, c'est bravo. Que tu fais.
3: Rona wa re bona hore se re pota ka thoko.
0: Ga danga se sha.
2: Ai je jamo. Ke jamo. Ba me edit.
3: Kwa kwa?
2: Se teng monna, se teng. Sa nyuma nyuma ka ntaka. Lalo jwa lo single tsetlo ka jeno monene o sona sa ile bua taba engwe kholo a bontsha mo mamedi go tse ding tsa tshe tsa go a ile bua ga dimpate shele thabile a holo na ona le lemela fela tshe pija lo ka ke nna
3: a di beats
2: a bona na le lemela fela jole ka fumana go no thuto e ke me ke dumela le mo mamedi ke topotetse empa sa bohloko go go nonno go hopotse mo mamedi ke bone sona ona jana ke nyolo wa mona ke tla mo tse go palba ba ba bana ba gona ba dikolo ba banyane la dikolo tse ding boholo di kwetse mpa ba bang ba ntse ba ya ya le botata go ba ntibelwa gona ga le batswa di yona jwale go mwana ba ke ne go le e tla mo beha
3: KD
2: sekolo ha ke go utlwisi
3: o jalo kwa kwa
2: bana tsa ke bone sona ona jana go pelwa ga ya thitse me ka jeno ke batla go tla re bua ka taba ena mamedi a tla go pola gore na ga ga tlhaiso tsa rona go lo bua ka education legacy plan na tshebetso yana e reretsweng gobane Liberty Life le Soto ya di beya fela taba tse di beya gobane shebile ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi tsa nako e telele bakeng sa mo mamedi ebile e le moji wa ditlhaiswa tseno ka ntwe na ile ndile abo hloko bana ha re bua ka education legacy plan ka ha ra yona bona le mane moya ga bela ditloko tse kang tsona tsena tsa bana bana e re tswe bona
3: ho jalo kwa kwa
2: ka ha yona bona le mo re le tsa mo mamedi ka mehla o hela mwana
3: mwana kwa kwa
2: dibuka e mo ho ya sekolo trans

0: ke yona nngwe e ne ke batla gore re ke nao yona go sengwe se ka je re jetse ya go gopotse dite education legacy plan ya Liberty Live Lesotho e reng ho mang e batlwa ke mang yana le tukelo dumela ra ke
1: ke a leboga kwakwa o bontshitse ditaba tsa bohlokwa me hangata ha re bua ge le ba Liberty Live Lesotho re fana ka ditharollo me o so bontshitse tse amangwana me Liberty Live Lesotho ka seo ena le sona e leng tharollo sena seo se boletse e leng education legacy me sepheo sa Liberty Live Lesotho ka education legacy ke ho arabela tlhoko e teng thutong ya ngwana me hangata ha re bua ka thuto ntho ya pele e tlang ho Mosotho ntho ya pele e tlang ho mamedi ke school fees empa hona le tse ding ntle le tseno kwakwa re bua ka dibuka o so buile ya bohlokwa ya transport ngwana o hloka ho tloswa sebakeng sa lehae la hae ho ya sekolong mme ke tse ding tse teng ka hare ho thuto ya hae mme go na le maeto eo re reng a reretswe ho ntlafatsa thuto ya hae mme le yona a ntse a hlokang tšhelete mme Liberty Live Lesotho ka sehlahiswa sena sa yana sa education legacy re re ditaba tseo ha re ka diqala letsatsing la kajeno ka ho boloka hanyane hanyane hanyane re tla ba le sesiu seo re reng re tlebe re se haile seo re reng se tla yo arabela tlhoko tse ka gentseno mme Liberty Live Lesotho ka letsete lena la yona la education legacy re re ya ka ban le yeo re reng ka ba setho ke motswadi mo alusi ntate moholo kapo ntate kapo nkgono mme re se ke ra o sia kwakwa le wena rangwane malome le lona le a kenelela moo mme re re ba ka bulela ngwana ya ka tlase ho dilemo tse leshome le metso e robedi e leng 18 mme letsete lena ge le qala ka diabo tse amohelang mme re re bonyane ha o lefa seabo sa gago kgwedi le kgwedi o ka qala ka bonyane 200 malodi 2 tlipa kwakwa mme e bang mojile teng a re a e kwakwa a e ga malefane ke lakatsa letsete lenana ke lepata le selemo le selemo re re bonyane a ka qala ka seabo sang sa 2400 malodi fela
0: ka mantswe mang a ke o ntshwagela ko rra tlokoto ke batla e tlhaa ke ge santse re le monogo ga re bua ka thuto ya ngwana ga re bue fela ngwana go kena ka tlelaseng ka school fees buile taba botlhokwa mona ditaba tse ngata tse tsamaelelanang
1: le thuto
0: ngwana go ngwana o lokela gore ee a kena ka tlelaseng re bua ka school fees go na le maeto a gaueng kapa a tlhagang a boithuto ka gara leeto lena la mothwena
1: go jalo kwako
0: a o ga tlamayang go atamela a tlhokang
1: tšheleta
0: ke ne ke tsholwaka kere ke yona ntho gore mo mamedi a e shebe ena
1: a e shebe kwakwa e tlile a bone gore tsatsing la ka jeno ga re tswa monana difono tsa rona di a lla ge tlo mo thusa ka lona letsete lenang
0: ngwana ga a lokela go fitlha morago sekolong ngwana ga a lokela go tsamaya tlasa boemo bona bo re leng go bona ka jeno ba le godimo o tlameya go fitlha mane a tlhaketswe ka tlhong ka mona kelelo ga e tse bo sebetsantle
1: go jalo kwakwa
0: kapa ke re nna tutse
2: e jalo kwakwa
0: kore a fitlhe a tlhaketswe polokego ya motho eno ke bona kapa ke yone e ka godimodimo ke seo Liberty Live Lesotho e se shebileng ka tlhagiswa seno
1: go jalo kwakwa mme le yona tabeno o le motswadi o le mo alusi o le gangwane o le nkgono kapo o le ntatemogolo ga ngwana a keta go tloa mosebetsing o yang go yona o kgona gore o sebetse ka kelello e phodileng o tseba gore school fees se patetswe dibuka tsa ngwana diteng tsotlhe tse tlhokagalang mabapi le thuto ya gae di arajetswe e dumelela motswadi gore a sebetse kang ka kelello e phodileng mme kwakwa re tswele pele ka gore letsete lena re re moji o dungweletswe gore a ka tsetela bonyane dilemo tse tlhano me ka hare ho nako tseno ka hare ho nako eno ya dilemo tse hlano ke mo re reng jwale o tla bantsantsa di abo tsa hai a tshepahalla letsetelena go re letsetelena kwa kwa re le tshwantse le monna mosotho ha le masefate sefate senana o tla bantsa senosetsa hore se hole ne le gona re le ba ha Liberty Life le sotho re fana ka kgothaletso hore moji a tshepahalle di abo tsa hai e le reng a tsebe go bona kgolo ya letsetelena me ka moga dilemo tseno tse hlano kwa kwa ke mane mo re reng moji o sana le tokelo gore a ka atamela letsetelenana hulu arabela ditlhoko tsane
0: go ka nyagela ka ha go lona ka moga dilemo tse hlano
1: ka moga dilemo tse hlano
0: ke mona ho ha
1: ho jwalo kwa
0: me e bile kgothaletso ntse le gore ha e ba o santsona le matla ka ga dilemo tsene tse hlano ha o hlokala ka lokalo go bothetse mono o ka nyagela fela gona o ntse ya
1: o ka nya gala fela ho rena ontso ya jwang me wa boela wa atamela le office ya rona ya Liberty Life Lesotho ya o first statement e le ho rona no bona ho rena
0: lo re haiba haiba ke batla ho eketsa ho tloa man mo re re thutlipi thutlipa fela ha ke batla ho nyoloa o tshulo ya
1: ho jwalo kwa kwa e le ho reng
0: mo
1: ho jwalo e le ho reng le lona le tsetelena kwa kwa le re e ba mosotho ana qadile ka 200 malodi thutlipa ne jwa lo sa iphumana meralo nya hae hona le chalete e salang ne o lakatsa hore ilo tlatseletsa thutweng ena ka po ilo tlatseletsa letsetelena la ngwana letsetelena la Liberty Life le sotho le mofa matla a jwalo
0: ke lona le ya phela mamedi hopola he hore ke di buka mo ke di uniform ke sekolo fisika bso da o tshilo jwalo a ke
1: go jwalo kwa kwa
0: ke leng ga bua ka tsona tsegeng di a hla di pake mona tsa sekolo
1: ne di hloka chele
0: ha hona ka ntoko di hla jwa longwana o hloka ho dietsa o sena letho ya ha so ntso tse tetse mane o so fitile mo tsantsa ha se tlano o ka kanyala la ho hela botho ba modimo ha gere ho tsena neng ho thiwa botata bona DJ
1: kwa kwa
0: pele re ya re lo menyeletsa ho hloka halang
1: potso
0: ke le motswa di ke la ga ngwane ke le mmangwane ke le eng ho re ke fumane le ngwane wa ka
1: potso ya bohlokwa kwa kwa me ha re tlhokela ditokomane tse bobebe fela kwa kwa me re tlo hloka boitsebiso ba moji o re reng kena sethwa sa sehloho ka police holder e ka ba motswadi ra ngwane me ditokomane tsenana tseo tokomane tsena tseo ge ka di hlokang pakeng tse thago tsenana re tlhokela e leng me re akatlisa boitsebiso ba hae national ID kapa passport e ntse le nakong kapa driver's license re boetse re tlo hloka tokomane e phatla e pakang bodulo
0: o le motho eno hape
1: bodulo ba sethwa sa sehloho e leng lengolo lane la morena kapa lisi kapa lengolo lane la wasco ne re boetse re tlo tla re hlokang tokomane ya boitsebiso ya ngwana ya bulelwang letsete
0: ba se re
1: ne engwe ya go katela kwa kwa ke gore na moji o iphidisa kang e ka ba tokomane ya ne hangata etse jwang ka proof of income
0: ke tsebe gona o tholla kae
1: ho jwalo kwa
0: ke bona ka le gongwe batho ba mbaka ta o ihlatswa ba ihlatswa ka di insurance ba ihlatswa ka go
1: eleng
0: ena ela ba ihlatswa dite
1: ba ihlatswa kwa kwa ile mane mo jole the regulator a kena ndi
0: ke ere bo ntse mamedi fela re hlahela ra fumane maserumol re teng so tsama o finya ne le stand bank so ana ke o sia ho ya re teng mamedi wa ka gabane medcash ona equways hona mo le malo sukumane re teng hona ka equways ho finya ne le police mo re teng ra fumane ya Facebook re teng ra fumane ya Instagram re teng ra fumane ya dintho tsenga ere re be mo mekle se di fela gona hala go fumana ditlhakise tso fela ntseng ka mogobeile ga teng a ka fumana go kae a ke go bua lo ndate mo
2: e yana te ka mo tsotsana fela ndate
0: ya tsebe ke sentse ke tsebe
2: e yana
0: ke 22
2: 22
0: 12
2: 12
0: 719
2: 719
0: 22
2: 22
0: 12
2: 12
0: 719
2: 719
0: mo di di di fela di jwalo le WhatsApp re teng ka nomoro ya 62
2: 62
0: 66
2: 66
0: 1906 1906 62 66 66 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1
2: Mamedi re re tletletswe le mona he re tsebe go tla ka mona ka go LNIG Holland. Mesense ke tlo ba lenda de ma hao mo Hollanda de Berlin.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
4: PCFM. Your pulse, our beat.

0: Mamedi re hatela pele ka ditaba tsa rona tseo he re tswelang pele ka tsona. Mamedi, mokgatlhelo wane wa pele re se re o fetile, mme re fetela mokgatlhelong o mong gape ebile e le mokgatlhelo wa go qetela wa lenaneo lena la thahamiso go seng gona gwa labohlano. Mamedi, ha re tswela pele re buisana jalo fela Leanseng a buelela le gotla lena la UAT. Mamedi, mona ga tlotla ga buisana go lefela le Ntate Dillo Tshosane. Ntate Dillo le Tshosane ga buisana le ena mabapi le ditaba tse amanang le UAT. Haholo mo mamedi ha re tla re shebane le molao ona wa dikgetho ka gare go naga ya Lesotho ka mona. Jale re tlo buisana le ena ka tsona ditaba tsena tse amanang le ona molao ona. O santse a le teng kwano mogaleng ga moamedi gore ge tle ke re tswele pele. Ntlha kemo ya bona godima ditaba tsena tsa molao ona ga moamedi ke gore ba tshietsa ka gotlhe-gotlhe molao o amanang le taba ya kabo ya gegethane. Moamedi, ga re ke re tlotla re utlwa gore na dintlha tse tibileng godima taba enana ke di efe tseo ba tlhileng ba ka ba di tshetlegang godima taba ya go tshietsa molao wa gegethane ka gare go naga ja Lesotho ka mona. Mme Moamedi, sentse ke na le ena kwano mogaleng Ntate Tshosane gore re tle re tsebe gore re tswele pele le ena a le ka mona ka go UAT. Ke mokga o ba reng ke wa bosebeletsi ba setšhaba. Ntate Tshosane, ge ke wa mohela Ntate go seng go na lenaneo la rona la thahamiso kwano PCFM.
1: Hi, ha ke o lebohe hle Ntate Mduzi, Ntate go seng ga letsatsi. Tlasa go batla go batlang go bile matla gagolo Ntate. Tlhe ke nke monyetla ona Ntate ke bedise bookamedi ba seyaremo ya sa PCFM le basebetsi mmoo botlhe bo o sebetsang le bona Ntate. Ke se ka baka lebala go dubedisa ka lekgotleng la heso, ke dubedise Iron Lady Dr. Mahari Phamotse le komiti ya gabo e kgolo ya lekgotla. Nna Ntate Tlhe ke Dillo Tshosane. Ke PRO kapo sebogodi sa lekgotla setrekeng sena sa Berea, empa gape ke ofising mono ya media. Ke sebetsa ka kotlolo le PRO ya lekgotla e le Ntate Thabatelele, mme sentse ke re madume go ba mamedi ba PCFM.
0: Are ke na ditabeng tsa rona tsa ka jeno Ntate, moo lele ba UAT le reng ka kotlolo e tlile letshietsa taba ya kgetho ya gegethane ena ya gona jale tjena. Nakong ya go feta gegethane go ne go ile gwa etswa molao ona wa gegethane go ipapisitswe le taba ya gore go ke go shejwa gore na ga o kenyeletse basadi, ga o kenyeletse batšha, batho ba nang le bokoa ka gore go tlo go bele seo go ka gathweng ke gegethane. Fela lona le re le tshietsa taba ya gegethane, ga re ke re utlwe Ntate gore na le e tshietsa ka mokgwa ona o wa gore e se ka ba party e fanang ka list ya gore na ke bo mang bale ba tla kena ka gare go gegethane, e etswe ka dipalo tsa gore na ke bo mang ba tlileng le dipalo mabatoeng mane. Ga ke re utlwe maikutlo a gago Ntate odima taba eno.
1: Jalo Ntate Motutse, gantle e tlile rona re le ba UAT ge le gotla le batlang ntho tse hlakileng tse nang le ponaletso goba naga ya Lesotho re dumela gore e tlile go seetswa molao. Jale nako e telele haholo Ntate dilo ka nepo ga o bua gore gegethane e qeteletse ba teng gwa bang le bo mme e tle ba qeteletse ba kene ka go paramente obane o ithuta gore bo mme tle ga se batho ba bangata kapa ga se batho ba rata go nka karolo gagolo dipolotiki mane kapa gona go emela dikgetho mabatoeng. Ga ngata go tlo fumana ngwe ke bo Ntate ba emang mabatoeng mane, empa morago kena ga bona go tlhe bo mme tsa ba le sebete sa go ba eme mpe ba tlholwe gona teng mo di-primaring mang. Jale taba ena Ntate ena ya gegethane ga o se go qetiwe jalo go tlameya go shebiwe batho ba tlameya go ya paramenteng. Taba ena ne utlwisa botlhoko Ntate Motutse le lona bamamedi ba PCFM, gobane o ne o tlo fumana gore ho se itswa ka thata ntate mabatweng ma ka moka o se itswa ka thata o tle dipalo kana go go botle dipalo tse fetang le moeta pele wa ha wa phathi impa sala ka le baka lena la ga ba ndi ba le list yena yang IEC ba ke sa sa sa sa gegetane netswa ke boeta pele ba le gotla la dipolitiki taba eno le segisetsa batho ga gogo gobane fela jale mohlomo mongodi kapa moetapele wa phathi yena o tla ba ke sentse ba na le batho ba eleng ba bona ehlile notlwa fumana gangata go ba le dintwa go ba le dintwa se se sumetswang ko gona ba bangwe ba sa ukwisitsena ya re ke tlhile dipalo le gabe ke sa tsale le batho empa dipalo tse di tlileng le tsona di ngata lo feta tsa moetapele kapo di ngata lo feta tsa motlatsi wa moetapele mme taba tseno no fumana gore ehle di tlisa dikwaketsano tse batlang di le ngata gagolo bane jare go tlo go shebiwa tswala setswalle o fumana motho a kgethwa wa tswala ga o kgethiwe kapanotsenyanyana le batweng mole empa ga o kene ka paramenteng ka maano gobane o kgethiwe go batla go utlwagala setšhaba se nne se o goma jale ga o tlo tla go kgethwang tate o ne o sa emela le batlwa gobane fela go tlhabane no tse o tshetsa party ka ditšhelete ka bakang setšhaba ga se ya go kgetha ga o fitlha ka maano ga o utlwisise le o utlwisisa gona o boe e tsa eng e leng motlhomong setšhaba gobane setšhaba ga se ya go goma setšhaba se gomme batho ba itseng sa batho bao ba kgethileng mabatlweng empa fela jalo o fumana gore jale ka lebaka la dithaselelo boetapele bo tla ikgelosa bokgethe batho ba ratwang ke bone mme taba e ne le botlhoko gagolo ke yone e nnetlhe e nngwe gape-gape ne baka matlhoyo kara dipolotiki mme re bona kakara taba ena ya molao ona o re buang ka one ga jale fitlhe e tla ba nabo e le gore motho e tle ga a kena ka paramenteng e be e le gore e fela e le motho e leng o gongwe ke setšhaba motlho mongwe ketle ke re bone go ba le phetogo e batlang e le ntle botsamaising ba naga gobane go tlo buile batho ba tle ba gongwe ke setšhaba e seng be e lengwe keng
0: gobaneng o sebedisa lentswe leo la gore ba tlabe ba rongwe ke setšhaba bao e banhe ke ka phating ka mo bona ga ba rongwa ke setšhaba
1: go a saaka ntate motutsi le wena wa ikwa ntate gore ga o se o thontswe fela mono batho ba o tse ba fela gore motho ona ke setho sa phati ya rona empa ga re se mmona emele ga e kaba ke lekaleng fela ga re se mmona emele tse le batong empa ke eno ana o keteletswe a kgetho ga baneng a e paramenteng a o emela setšhaba ntate empa jale e fapana le mona mo e leng okeng ehlile o setho sa phati ebile physically o teng mane wa emela dikgethong tsa makala wa ema gape-gape dikgethong tsa mabatowa e leng tsona tse ka ketetseng ga o emetse batowa o ka ketetse o ile paramenteng mane empa jale ga o kwa o motlo bo kgethuwe ke setšhaba empa jale yaano kgethiwe ke executive ya party ke yona phapang gona mo ntatswana
0: jale ga ba ke getla tabeng ya gore na ga e tlo bolaya sepheo sa gore na kgekgethane na e ne loketse gore e sebetse jwang ka gore e kenyeletse ba batho botlhe jalo ka ke tlhalositse ditaba qalong
1: ehlile ntse le yona ntse le jalo empa fela batho ba tlotla ba tlatla ba fumana mathata be e le gore ga ngata ke na le o bua ke re bomme ba ba ngata le go feta bontate empa ba itshabelela ba tshaba matla a bona ke ka nako na kago fela ba tshwarelelwa ntate motutsi le mobamedi wa PC taba enana ga o tlwa go bomme monono gobane jale ehle mona wa kwa ehle re bua ka dipalo re sheba gona motho le batweng mane o tlile ka dipalo tse kae mme mosebetsi ono wa kwa ga o sa etswa ke party o seetswa ke IEC e le gore taba enana le ga re bona e kakare go na le mo ba iphositsitseng teng mono molaong ona gobane e kare ntse ba tla go sebedisa mokgwa wane wa zebra mokgwa ono wa zebra wa kwa ntse le mane mo no thwe o tla kena motho a ntate go kene motho wa mme go kene motho a ntate mo kene motho wa mme empa fela jale mo a ukisa ga bane tlhegege go sebetse dipako empa fela zebra ena re bona e kakare yana ntse e setse ga go kuna jale teng e setse jang gobane ntate motutsi le wena momamedi go utlwisisa ngwane mo le mong ka tlelaseng ka ara tlelase ke le dikolo tse tebe di kgethile go tsena ke sa bo ke sa banana fela sane ke sa basanyane empa mo o tlwaelegileng ela ka ga setlhopha go kopane basanyana le banana di-result tsa ka morago go ngwele ditlhatlhobo di-result tsa ga di tswa mane ntate ga ona o tla tho wena o mosanyana jale ge data nage di-result tsenaga tsa gao tse o tlweng ka tsona ge di etse gore di lekane le eno tsa ngwananyana di ga sa sebetsa gantle moo go ipabola gona o sebeditse jang e le gore le polotiki mola go ntse o tshwana molao wa rona o bua ka kotlhologe ga gona mo o tlameya go be le kgethololano gona teng empa fela ua ko gabe motho o tla ba sebeditse ka thata le batweng eno e mongwe gobane go thwe ke motho wa nne o tla tlameya a ba santsa a sebeletswa fela e baka kgethololo taba yena eno ka bo yona fela e le gona ge e le ba U18 date ge raa ehlie ge tsietsa morago o nanago otlhile o tla sedisa
0: dimfele ke batla utlwisisa gona mono dateo kgetholola ba batona go ba batsheyadi kapa o kgetholola ba batsheyadi go ba batona
1: o kgetholola ba batsheyadi go ba batona gobane kgere polotiki mmona ga a tshwana empa sala jalo o tlo fumaa ga o sebua mane mo o se o sebua taba ya gona go sebeditse jwang go batla go tshwarelelwa batho ba bomme e leng gona morereng jalo itlhe wa okwa mo molao o se o batla go sireletsa bomme kgatlhano le bontate empa ntate a sebeditse ka thata ka tsebe e ne ntse e tshwana e le go mme o tlanya wa sebeditse ka thata ka yone gobane ga ke ya lebatoe mane go iketa mme o tswakatsa gae le nna ke tswakatsa ka ke le motho a monne empa dedelonyana tsatsi a re fitlha mane jale ge tlagere re bontsha gona nna ke tlhile ke tshwere sešhobana sešhwai se se kana mme le ena a phuthula sane jela a ke fumanetse ngata go tho wena le ga ona taba la ofuma mme ke eno a ba ge tlamee ne rere mme pele hela ke 50-50 ntate morago jeng a ke bomme bala bare ba batla go lekanang le bontate e le goa faka gotlhe ge tlile ge tlameya ge lekaneng eyanta
0: fele ke batla gore na ntse ke le godima taba ya gore na ga e bolae seo sepheo sa kgekgethane ne e le sona ga o molemo jale gore kgekgethane jale e fedišwe gobane sepheo sa kgekgethane ne e le taba ya gore fela go tle go thuswe bao e bang ga ba tlaelele ba kang basadi mmogo le batšha batho ba nang le bokoa jalo-jalo jalo ka ga sepheo sa kgekgethane jale se le seo jale lona le ba UAT le ge ga motho a ikemetse le batho e mono ga a eme o eme o seka nna go gatho ke e motona kapa ke e motsheyadi ge tla bona ka dipalo jale ke batla gore na ga e bolae sepheo sa kgekgethane na go sa na le molemo wa gore e be go na le kgekgethane
1: gantle ntate polotiki wa bona yona taba yona eo etlhile ka ntle nngwe e ka nna ga re bone ka ya e bolae empa ge re mmona ise motho o tlamea a ipabole ka makgabane ya gae ntate tlamea motho a ipabole ka makgabane le ga be morego o nontse o le motle empa jale qetelong yana tsatsi ge tlamea re shebeng gore ga ebe etlhile o e really mean that o we are equal ge tlamea ese bona gane fase mane gobane ntate modutse mona mo re leng teng ga go bua dikgethong tsona tsena tsa motlhomong tsa o tla emela mabatong mona mo thweng di-primary go a engwa ntate kao fela mabato ana kao fela a bo 80 o tla fumana gore diphati tsa go fapana o tlo fumana bo mmentsa ba ema ke kwa bona gona ba ehleng tse o fetiwa baetapele ba sa ba le teng ba diphati tsa dipolotiki ba bomme pele kwana ne le siko taba eng ja gora ehlile ke ka morago gore ke ka gona gore a ba le kgekgethane eno gore botho bomme le bona ba tla ba sebe e le gore dipalo di tsiba go nyoloa go tlwa go 80 go ya go 120 ka mane ka pagameng teng e le gore taba ena ntse e fa bomme gape-gape gore ba itekole gore ba na le maatla jalo ka ga molao o tho ga bane ga a lekanang ba tlile gore ge lekane ba tlamea ba bona le bona ba sebetsa ka thata go bona gore ba fege a bomme bana gobane ke re le ka dipalo fela ba bangata bomme ba ka kgethwa go feta batho ba bontate ntate modutse le wena mmamei ba ka kgethwa empa fela jale taba ya go tla fumana gore bomme ke batho ba ka ratang go didietsa ba didieletsa bontate and jalo o tlo fumana gore gangata ba galela ka gore molao wa ba inetsa ba etswa ntho tse botlhoko dintho tsena ka go fela tse botlhoko tse e leng ba bua ka tsone but jale molao o tlameya o etswe ke batho ba kgethiweng ka mane ka paramenteng e le go bomme ba tlameya ba eme fatshe ba utlwa gore ba le bona ba na le maatla jo ka ba tsekile gore ba be le gore mme taba eno le ena e tla ba thusa gona bele ke re saletswe ke selemo ge a dikgethong ilong hana le kena matla na se ba itekole mo ba leng teng ke ha be doctor ha di phamotse o thengile le go tsala dipoloki me ma me litie ka mane le yena o thengile hope ya hai le me ma di tshaba le yena ona le ya high party wa bona go bomme le nne gona le ba bang hape ha be le be ke ba sileng empa fela ke wa bona go ise bomme ba batla go phama mo ha se ba phame he go bana gere le ka dipalo ha ba tshisane go bana tsaba tsena ba o fela di ka etswa ke bongata ba dipolitiki ke bongata ntate wa ke understand
0: anda di ke le bulela ha holo ntate e le gore lona le ge e ska ya bola gegethane bile ha le dumele e bola gegethane fela seo le se batlang ke sa hore bona ba ke ba phahame
1: e ya ntate o ha ta ha pe mo re leng hona teng e mo mo khutla e sa gahlakile ke mona mo e ka nge ga e batla ho ama moetapeli ha o so le moetapeli wa bona ge dumela mo mo e ska ya ama motho le moetapeli ba re moetapeli ha a tshwane le motho fela a emela le batlong mo e leng o tla concentrate le batlong na ga e fela a sebetse le batlwa le eno ha o so le moetapeli o sebetsa ba batlwana a le 80 ka ofela ke gona fela re fela mo ke sa utlwisising teng gona ga e moetapeli tlanae amelwe fela yola ka ditho tse dingwe tse ding tsa party ya gago gobane jale ga o le moetapeli o tla nna o be thuthing o be maseku o be berea o be mogalesuku o di tsamaya ka o fela gobane o bontsha gobaneng o moetapele wa party eo mme gotlhe mo party ya gago e emeng teng o tlanaya o ipona ga tsona teng jale ga o ka shebana le batwa la gago fela wa utlwa gore etlile party ke ba sebetsa gantle e le gore gone ka ntle nagere aa e tlanaya moetapele ka nnete ena mpese se ka sa mosheba selepe seno
0: jale
1: ke
0: batla go tlatabeng ya gore na ga e tlotla e tutla bao e bang jwa le ba ka gare go dikomiti go etsa mosebetsi wa bona wa letsatsi le letsatsi gore jale re se re beeletswe ka thoko gobane moo moetapele a leng gona teng le bona bana ba dikomiti ba tsamaya le ena kapa jale setsiketsi seo ba tlatla ba sesegelwa e tla ba sefe
1: gona ge sheba ka tsela ena batho ba sebetsang gagolo ke nnete komiti ga e kgethwa etlhile ke a legotla ka go fele empa jale gere motho ya e leng seipone sa party le ka paramente ka maatla seta ka mandate wa party ke moetapele motho e re kage motlho mo tlane a swala a tshwere ntlogolo ya party ke motho a bitswa mongodi mongodi le ga a sa kene ka paramenteng ga o na le bothata gobane jalo o tshwere party ka ntle kamo empa seipone sa motho e ba e leng moetapele o tlane a ena jwang kapa jwang gape ka ka go paramen e ya ntate
0: andate ke le bule puisano ya rona le wena ga golo ntate ge tle ke re utlwe na mongwamedi o tla reng godimo a ditaba tsena tse o buang ka tsona tsenang
1: e le buile ntate
0: mongwamedi re ne re buisana ko lefela le ntate Dillo Tshosane ge tle ke re utlwe maikutlo a gago he mongwamedi godimo a ditaba tsena pele re fetela mokgatlhelong o mongwe gape wa ditaba o ge o tshwaretseng ona 2121-9956 mo e banipotso di ka ba teng o ntse a le teng he mongwamedi o ka mo botsa dipotso kapa +26659956 ke tswana dinomoro tse o ka kenang ka tsona WhatsApp ke 6200-9956 ke tswana tse o ka kenang ka tsona mongwamedi e re ke tswele mona fela wena tlhaisa maikutlo a gago ge ke re utlwe maikutlo a gago gona e ka ba fe ditabeng tsena
2: tona holo majoro ritabile a holo ho amohela ntate majoro le ntate mokhutu le bane ba tsamaya le bona hona ho bontsha ka nnete hore mhare ha South Africa le Lesotho
0: ha me di re ke o nke re tswele pele PC dumela
3: la dio ga mo
0: ho tsona di
3: ga di masiwe mo tsana pe mo nanga
0: ntate masiwe
3: Masilo.
0: Ee, ndade Masilo.
3: Ee, andato waka. Ee, kanete kia lewa. Kao sa, kamo kana kwezi vele le kane, le kare na, kao la kia lewa. Ndato waka, mami sikta se. Enna, kia mota asa. Ibi le oya kanna. Ndade kere sete ni se vahe na mole ima ope sa. Mota la pela, nati lan kao balla, nati ala pela. Ee, na le bake, baba baka o. Ka kase baka, ka kase reji. Pela, haki mune sikta ya bona ha. Ao le ya ga go mo mo to mo e ka ke kwa ka sa mai ka ga sa ba ka ya le ba ba ba mai ta e sa ke ya la ke le tina sa ba fela ha te ke le ka ne ga se se ba ba la ke ya le wanda kwa
0: ke le bula ha holo fela na de masilo ge ya le bo ha ka mo hlana pinga mo no ha e be sa le ma ya se khotlileng da tegele bula ha holo ha e be taba eno ya itsa hala e ge ke go tloe maikutlo a ha ho hemo ma me di ho hlohle mo leng hona 10 2121 9956 kapa plus 266 2121-995-6 kapa plus 266-599-56 mo mamedi ke tsona di nomoro tse o ka kenang ka tsona na demasilo ge ena taba ena wa itsietsa a le ka mohlanapeng wena maikutlo a hao ke afe ka bona ka WhatsApp o sebedise 6200-9956 mo mamedi go fa monyetla ka tlhagetse ba go ge fetela tabeng tse ding hape tse o ge o tshwaretseng tsona ho seng hona ha nke ke nke maikutlo a hao
1: Kutu khaola na haina na maotu, kutu kwa wamebusa, wana mubusa wata kisa, kuntu huna nibubudu. Wabati wana bubudu wana nabwere buwanga wana nabuhayide kwa. Buhayide kwa hore, batu waa fokolana. Baita kuchelete inga tanda haya abu. Iye kubo, liba amana nibu. Kwa bubudu mwolente mbudu waa.
4: Attention.
1: Bubudu wana kutu kwa na haina, kutu kwa mubusa, kutu kwa pati ya mwule mweta sa. Nchalo kumbusa wana wakona. So ube decisive
5: stop. Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. Agar I local lamono, taba di sinyele, everything unravels. This is going to the heart of the unraveling of the economic plan. Di taba tsa rona ho tloga ka 1998, isa le di matleke le di ntwa tsa na mfela and there was very little investment ka nako yeno. Dzaka di bona ka je ditjena di tloa mo jwele hona le a perception ya political stability it e jwa that is a critical thing ne ke batla go ebe re tla ke tse ke ha di se letsa go lore you are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart ya hona re ha tla ya me re bonyene ya go ne me ba sutse ka le ga le kopa ga le rape ha re etse ha ga ba le stability sa na haina
0: me di re re hatela pele ke nka hore re di otlile ditaba tsena re fetela ditabeng setting hape tse o ge o tshwaretseng tsona mo he mo mamedi ke batla ngwe ketle ke ofe puo ya le tona lena la bosibeletsi ba sechaba holoholo mona mo wa buang ka taba ya hore bosibeletsi ba sechaba bolokela hore boetsa hale batho ba tloele ho ja ditshelete tsa sechaba ho igaha ka thepa ya sechaba yeo ba lokelang ba e sebedise kontla fatsa basotho le lesotho me ya mo mabedi ere ka kotlo tlehlege utlwe ditaba tsa hai ena ke monghadi moketse motshwane le letona la public service re mo mabedi ke re utlwe ditaba tsena tsa hai ha a bua le bohlankana go nye o a qetang ho kena ka ha re ho ofisi jwale a kopana le basweti ba le kala lena
6: ba le tlhile ha re tswa mo ya bomale ke tswa ke sa re tswa ka ditina le phapo re tswa ka phatlalla pele re lo Lugo na matala ma mona ntsaitsa. Ebe lo bore. Se tswa ka mona go nale mpati. Ke se ke tse ba dikhulu tso tsena ka la ke sokopa le tse. Ke lo bana mo hlobo ke tlanga di fihla matsatsi na tla. Ba di go hore ba dikhulu tso tsale ka la le na se. Ke le tse pisa go. Dikhulu tso tse ndu ke tlo etsa go nne. Bo nnete. Ke tla fola mo ke tla fola ba ke tlo etsa go nne ba go. Se di tsa tsona le di sa amo go ba le go etsa ba go tla le go phosa na ha ena ya go bona ka o fe
0: Ere mo mamedi pele ge tswela pele metso tswe mashume mararo ka mara hora ya brobedi ga ge kisa ka mo ga thekiso fela ga khutla
7: Attention to all Butu University graduates who completed in December 2025 Butu University Lesotho campus wishes to inform all graduates who completed their studies in December 2025 that their official certificates and transcripts are now available for collection. Please visit the campus to collect your documents in accordance with the previously communicated schedule by the Assessments and Registry Department. To ensure a smooth collection process, remember to bring either your student ID card or a valid national identification document. Don't delay your next big step. For further clarification or inquiries, please contact the Assessments and Registry Department directly at +266-222-47500. That's +266-222-47500.

0: ke le ba motutsi e mo mamedi wa PC ke o dumedisa di tsotsa senadi di eletso ho ya mamela mathata a sechaba mabatweng ka ofapana na kongena yo se yang khefutsong ya mariha Mwifo wa Lesotho eteletswe mpele ke tona kgolontsokwane Matekane o United Arab Emirates ho ya tshohla tsa tshebedisano mmoho le yona mafapheng a matla merafo le bohahlaudi hara tse ding. Ditabeng tse ding, Komisi ya Moahlodi Matlanga e tjhetjhisitse ho tla mamela bopaki ba hlooho ya di-Hawks profenseng ya KZN Afrika Borwa le Secha Senona. Mme o tla boela hlaha hape ka letsatsi le tla bolelwa ka mora hore e nngwe ya diagente tsa hae e tlalehwe e kula. Makgolokgolo wa baahi ba Libya a kene boipelaetsong ka pela ntlokgolo ya mokgatlo wa matšhaba wa baphaphathehi Tripoli ba lla ka melata e e phelang naheng eo ka thoko ho molao. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago hora ya pele.
1: Praise the Lord!

0: bona ke nna thik e mathandweni re be a hantle metsotsong e mashume a mararo ka mara hora ya le shume engwa dipina tsa monata ho lo fela mo mamedi matse ro feeling tsona ke PCFM 92.8 Wisa 104.3 megahertz horenyana le shumela motsolo mong re tla re fumana di hlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motsolo mong ne re tswela pele ka mmino go hlopseditseng ona re ne re qoqe re bua le hutla fela hore na ebe wena o etsa mafelo ngana a beke ebe o lakaletsa mang mafelo a beke a monate ska suit
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: sehlapha sebitswang Jezel Brothers ngeke ndiphinde ere ba metso tsenya mashume elishimele metso imi itheletse mo mamedi pila ka fihla hore nyane ya lishimele motso le mong ba kubeletsa mono ke sankomota unathi nguwe re a hore nyane ya lishimele motso o le mong fela pele re fihla mo gene re rekise ne rutlwa fela hore na mhlomo nyane na le wena gentsa ka tsama ya jwang ke PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz
1: tumela bo sibabe ke mo patile hantle mmebe ke ngefitile
2: Re sebeditse hantle hona ho, mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hey, manyeo, lefu le ditjeo di buima e le ka nnete. Empa le ha ke sasa ka gara mekoloto tjena, ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
1: Ah, e sebabatso. Sebadibalise tje ka wena ha sena policy ya insurance jwa. Lona le rata ho nka di-chance hle.
2: Ke ne ke na le yona motswalle. Empa jwale, matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato. Ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse 10 kwana ha ke qala ho sebetsa. Ke atlehile ho reka le ka sefela le dijwanyana ba e fedile. Kgomo le ditshebeletso, ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
1: Ao ngwana. Phephi hle, eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance. Ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
3: Booster cover, o netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Anna kharage tsara sotho o shenka ka botlhatseke motho o yo be ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in 20 dilini ni se se putswa ke 16 botomo o di makau button downu e metopa intika Rally skalaka mnandi le hitting ke mametse undertie mo homa fatse e se biri jang wetsa timi
0: PCFM, your pulse, our beat.

0: Ke na mochana la fa pina tsa ka rembo espanga abundantly fela ntse re lebeletse gore le 2026 a khutla pina nyana tsa pedinyana album nyana ha o monewa bina monata ho le fela empire clan re tswala pele ho maketeka ke PC FM 92.8 we sa 104.3 MHz mametsolo ka yontso etsa eng le tsatsila ha o lentse letsa majwan la bohlano mo mamedi le ho ja ke tseba already ntwe di bedile ngata ha ile la bohlano je ntwe di ngata ke a tseba fela he o sa tsotele na wetsa eng ho kae o na le mang ya tshepa o ntso le hantle ha ona tshitiso ya eng kapo eng na lo ena ntse re tswala pele ha monate ka mino o monate wa afro sounds mo re reng he re ne re tswala pele ho kete ka ma Afrika ka ho fapana ho bona tumela ho hlomo ma metselong ho le hona teng ke afro sounds
1: ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

0: aga big day e mo dikuna tsa monate o na le motho ngome tsa molaetsa ga yo rilo o tsebe ena haella wa tseba hore moketeng di jwa sentse ditswa jang ka bojang di jwa sentse ditswa sontso tlo ba monate ka mara di speech tsengate ke ge
1: hona le ufihla nako mo buka moso ba hao buqalang ho fetoha nnete nako ya ho ba malala laotswe nako ya ho etsa kgetho e hlakileng dikopo di butswe mona Northwest University mona

0: State University. It all starts here.
1: Mabedi wa PCFM ke tlobisana jwalo le Inspector Kotswane Ramakau yena o hla kamane ka forum ya banna ya Sepolesa sa Lesotho. Monghadi Ramakau wa moetswe kane PCFM re ke tsena mamedi ke tla tsebo re hokane hantle le yena ka kotlolo kwana. Inspector Ramakau wa moetswe kane PCFM.
2: Ke ya senta ta ka le dikile buya ho senta ta ka ne to dumela ho ke dubedise ba mamedi ba selema ya.
1: Inspector Ramakau re ntse re buisana jalo le moeti wa rona wa pele kwano cheke mogatlo o mong hape wa banna mo re shebileng jwa le tsona ditaba tsena tsa temoso ka bophelo bo botle ba kelello go banna, mme ntate re kile ga buisana le lona le le Sepolesa ka ditaba tsena, e be dikholotso tseo le di fumanang ke dife o fitlhela ga jwale re shebile ditaba tse amanang le bophelo bo botle ba kelello go banna, ntate.
2: Ee, ntate. Ntate, ke a leboga ka nnete. Ke a gona taba e kgolo ka go fetisisa, ntate, jwalo ka go bolela le mmoka wa banna wa Sepolesa sa Lesotho o bileng o sa shebana le mapolesa tsena, gobane gantle ditaba tsa monna di ama monna e mong le mo, ditaba tsa ditlolo tsa molao jwalo ka ga le mapolesa di ama monna e mong le mo, sa tsotlhe le gona o apara jwang, o tsamaya jwang, ga tsamaya fela, ga o fela o le monna di tla o ama. Ke a gola taba e kgolo, ntate, e khutshwanyane. Le ga ditaba tsena o tsa fumana di le ngata tse re amang kapo tse re totileng, empa taba e kgolo ka go fetisa, ntate, ke ya gore go latela boikarabelo bo monna a bo fiweng. Gobana ke re ne ke salang rona ka le banna lefatshe mono, ntate, re ba romiwa re gongwe re tla ka nako itseng fela ka mogana ko eno re tla tsamaya re tloe mona mme re tlabe re phetile seo re se tletseng kwa. Jale taba e kgolo ke ya gola ke ya gore fela re sentse ka tlholego kapo ka popeo mogana modimo re bopile ge le banna, mme a re fa tsotlhe tse tlhokagalang gore re iphumana re le banna ba sebele. Ke a gola tsietse e kgolo ke ya gore e re e tlhokomelang ke ya gore dintho tseo se ka o fela tse re fue boikarabelelo godima tsona ga fela re sa diphethagatse kapo di sa phethale ka tsela eo di lokela go phethela ka yona, e ba ntho eno e tswala ntho otleng ke go ba le bothata kelelong kapo yona taba ena o ntse e bua ya bophelo bo botlhe. Ke ntho e etsang gore kelelo ya mona e seke ba phela ka tsela e nepagetseng, gobane ga e fitlhele dintho tsotlhe ka go fela tse tlhokagalang gore di be teng. E ka ba di bakwa ke boemo ba mo a phelang teng, e ka ba di bakwa ke boemo ba mo a sebetsang teng, fela ga tsela dintho di sa phethale ka moo di lokelang go phethala ka yona, boikarabelong ba gae e ba bothata. Ke a gola, ntate, ga ke e beile gaka le batla gore motlhomong ke tle ke ke tsamaise motlhomong le metlhalanyana e ka etsang gore o tlotse bo buisa rona ga re tsholo lona re bolelang. Mona mo re se re tsamaile gagolo ga sheba ditaba tse ngata le mathata a bonagala ngata bone le banna, ke dintho tse ngata gagolo gagolo re kale ka gara malapa a rona. Malapa a rona a mangata a teng mona go na le mathata a mangata gagolo, dithorotso tse ngata gagolo tseo banna ba thulanang le tsona ka ga malapa a bona. Ko go ka makala ona bele tsena ga nka ka bolelela gore re maketse fela le ka dipalopalo tse ngata tse re di fumaneng ka gara banna, re tlile re maketse gagolo, re maketse gona gona e sale gobane go na le gara dintho tsena ka go fela tse ka e tsalang. Go na le banna ba tlhekefetswang tlhekefetso eno ke ba ba dumela gore ga re ka bua mona sealemoeng gore go na le banna ba tlhekefetso go fitlhela le boemong boo motho wa ka ba iphumana isitswe le tsoo gona gagae moo, mme taba tseo o bo fumana gore mme le bana ba se ba kopanetseng tate, ntate o sa di bue ke mme le bana. Kore ditaba tseno ka go fela ke dintho tse etsagalang ke tse ke reng bua le tsona ke tse ka gara malapa. Ka gara malapa ka moo o bo fumana gore ke mme le ntate ka tlung ka mono, fela ke tla obetsa gore le ka tlung ya mono ga re kena ga re wabale le kamogeng ka phaposing e le nngwe. La e ba go wabala phaposing e le nngwe fela re na le dilemo tse ngata gante go gang re sa tswele pele ka taba tsa dikoko tse re tsebang batho ba bagolo gona e tsa taba tsa batho ba bagolo. Ko o fumana gore dintho tse kang tsona tseno ke tsone tsa fumana gore ka gara banna ba bangwe go na le banna bao e reng ga a fitlhile mane ba re mane mo re kopana ga teng. Ka nnete o fumana gore o dula mono fitlhela a keke a tloa mono ke legoga ya lesome e fitlha, ga se gobane motho o ne ana tefetse ko ba mono ompa a shebile fela gore ke batla go fitlha mane lapeng mane ba ne ba ntlhaselang ba se ba phomone. Mme ntho eo ka bo yona ba yona e katla motho eno wa modimo gobane o tla mmona le ga sa fitlha kae kapa kae male gona teng, wa utlwa o tswa ka gara lapa la ga ya santse a le botlhoko a kakang go tlakile gore le maatla a fitlha teng kae kapa kae o tla sebetsa ka bona botlhoko bono ba gae. Go batla go yamelela le dikamano tsena tse o tla fumana di teng gape-gape tse ka ntle go lenyalo tseo ke reng le tsona ka mokgotshwana kere baketse dilo go tshabeng gape boemong ba kelelo ya monna e sa pheleng gantle. Mona mo o tla fumana gore motho ke ene ga e gona ka gara dikamano tse ntsa lelapa a tswile ka gara lelapa la ya tswa kapa batla ona ya ka ngwana a se tla ga ntle ka mane e ding wa ya motho wa batho wa sebetsa ka la ga tlo hlela na le lona o tla ga ka hona ga ke bona ga ke bona ka mane ka ntho mo le ngwe mo rwalwa bophelo mo na ya fetwa di ntho di di fetwa di fetwa di fetwa hona le na go tla fumana go le bona mo ba ka ka ha ba qakana e ke bala la go na le tle le tsamela go tsala ke ra ka bona na ke la motho ofe le go itse ga ba ke la botlhatla bo bong hape hape ke bona mo tla fumana motho a sa bile ntse ntle na e tsabe ya bona hona e sale ka pa ipanye le yo ka ntse o bua ka tabatsa tsa tsona tse tsa batla tsa ipola ke tabatsa nga ta holo ntate ke tlile monna le kelelo ya hae ha holo mo re sheba monna e re re bona le botshata ba dinthutseng ha nne ke bana ba bangata ha holo ntate ba o ka nnete ka le bakala o thula le hore ba thuli hlong tsa hore ka bua dinthutsedi re qeteletse re ba re etsa ketwa go re be le mmoka e ka mwana ona ona o se tsebile go jala ka gana ena le sotoka o fela gore ke batla wanele motho o mongwe o mongwe ga gana le sotoka bane ke tla tsiba go thusa go mo re leng ba go mona di teng ba le ha di ha re le ba ntate a ba khalolotse bo ntate ba bua nthungwe le e yanda
1: jola ka ha ntate ho tlwaeleile gore monna ha le ke nku
2: e yanda
1: sepolese mo ho jwa ntate sepolesa sentse se makala bo ntate ba itlale ha mo ba re hela ke otlwe ke mosadi bana ba ntse ba mo makala o ba ne ne re go che o na di tletle botsa ha o fihla mono ba ga ha ikona ntate o re ndwale
2: ka le ntate wa tswa taba e botsa bua taba bo hlokwa go lobane ke engwe ya taba teo ka nne ke re le ga rena ga o tlo ukwela go na le go no ntse o ba jwalo empa he ke ba tsa ba supore ka le di le bona ke dipatsi ba tse ba ho mo dibo o mo lo mo wa sepolisa sa le supu mona ona lo ofisi ke mo na bitswa ga yo tlile ka go tshia agenda e o batho ba bangata ba tswaetseng ka pore tswaetseng hore nne re re ke ofisi ya basadi le bana ha o lwa ofisi ena ya agenda ya lo e a ka gele ke motho e mo le mo e se ofisi ene se le tsana le ditaba tse a mana le motho e mo le mo sa tsote le gona o motho no mo tsiya e lo re se bile re re hape hape re betse re tla nna o phaella ka ona ke hore me ke bo e mengata e na le di baka tse jwalo o tlo fumana e bile kwentse tlhopho e kgethileng ka tsela e kgethile o tla fumana gore eclusive agenda o tla fumana ofisi ya teng sa kopana le tsona tsela ka boitlaleng ka mane ka boshetofisi ka bokae o tla bo bone ebile e bebe eletse thokwananyana mane moo motho a ka uang a phuthulile le haile mane mme ofising eo ka nnete batho ba fumana kamo le mofuthu bona bona ba e sale gobane o ka ba ikgethelela ofisi ya ofising eno gorena o beya ditaba go motho a mme o beya ditaba go motho a ntate ka nnete taba eno ya go tshewa le ntho yanono o thunege ke yena fela maponesa a le mangata ka mono le baeti ba bangwe jale ke tlameya go tlaleya taba tsa ka ke sa tsebene a kekala ka gona ha ke le ntate ntse ke re bogoga ke monna ke e tsamaya e le go ka mantswe a mangwe ka ga sepolesa sa le sotho ntate teng go santse o na le tlhopho e ntse empa re boetse re bookamedi ba sepolesa bo boetse bo phaeletse ka gore le rona re le jena ge ke re le ke gore nne re tsamaye re bue le banna mo e bang motho wa o bua ka garage e ne e ntlhoka ke le monna buaka ka phuthulo ga ke bua le banna ba bang mono bana ba mapolesa ga se bua ke ka phuthulwa e sentse ba etsa jalo sona le bontate ba bangata go le ona jale jenana ba bangata ba bang sereti ditaba tsa bona ba phela ka mophuthu o tsabeyang a tsema ga bona ba bantse go sebetsa taba tsa bona letsatsing ona ba ntse go sebetsa taba tsa bona ntate mme ka nnete re bona batho ba lokolwang go tla go rona le go mema ba re mema ma banne re le male ya le ya mono mafikeng gona ka ga dipula tsena fela re sie re lo koka le bontate ebale go utlwa le gona ebe mosomong ga ba thusa go kae le go kae le gore na ba latela methati efeng go phapang le etsa dipeto ba sa bua jalo ka ena gobane bake tse ngata mo go tsamaileng te ntate tse ngata tse go tsamaileng go tsona banna ba tsa sa mona ba re he bontate ka nnete e kana mo leleng ka maga gona kamane re tlale bothata ka nnete ga re lokela go kena sekateng le bagatsa ba gona e ba bothata bothatang jale ne tse re ba etsa re re a bontate ga o thobe ga o thobe tlogong go tse o le bontsha gona go tsa tshwa le kae go fosaetse go ebe o jalo ga ba tlameye go o jalo ntate
1: mamedi le wena o na le tokelo ya gore o ke ene gobane ditaba tse bonalang tlhile di tlalela morago tsena ke tsa go ipolaya go ba nna monna o thuntse mosadi ga qeta ya ba yena le ena wa ithunya le a bona ditaba tsena di ama bophelo ba kelello ba motho enwa yeo e leng monna mme ga re ke re utlwe maikutlo a gago ga re qoqa ditaba tsena ke a tseba gore tse ding lethabela ga re bua tsane tsa dipolotiki fela empa he le tsena tse amang setšhaba ka kotlologo ge ntse re lakatsa gore ge ke re utlwe go nna maikutlo a lona ke a feng le lona le setšhaba nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 motlhomong he inspector ge ntse re le gona ditabeng tsona tsena o bone banna jwale ka ga o bontsha gore nne le le mane malealea ba moetse taba e jwang tate gobane ga ngata ga tseba he go thwe ke bomme fela ba nang le kopano ya bona re ile ga tlwaela bomme ba ya pitiking empa he ya ba jwale ga re bone gore na banna bona ba kopana kae go jwang tate o bona ba moetse taba e ka tsela efeng
2: kana te ha holo ntate ba ya motse ha holo ke gola ke dibageng tse ke tsela monga ka tshwayang hore mo re ja ga kana ga ya teng ha o etswa pitso mo gana ho le tsapitso hore banna ka o fela batle motse ba te tswa ke se itseng maponisa atla e le taba go kubisiwa go re bela batlo hloko fa so ba itse ke gola kona mo gana ga fuma fuma challenge nya ne nya nya empa o fumana ba ipati ipati le kae kae ba sheba pele gona ho itsala ba ha ba bona e kae ka ga tshintwane ka go a loela mali sita ba ditse mmane bona ba tanne ba hlahe ba mo nyuwe ba hlahe bo di ba game ba hlahe pele anga da re tsheta ba tshabela ke nne ya mo ile ya ho luka ga se tshaba ntate ha te bana bana ba mali ya le ya bona ha se bone batho ba tlhopeileng ha ka lo bona ona tsena ga bua le wena tsena ntate batho bana bana dile mana le dikomiti tsa bana bana le nna go ena ka o fela e seke batho ba di jamang tsa ba kopana ba lebe ba tla re mema e be ga mme re malala la o tshintate gore ha tsana le kopantse le bontate le lesa ding seletsi ha kana botata ba hore re ka tloa ga ba hlanga re emetse hore re thuse tsala sa bona mo le bongwa go tlo ya mola le sethumone a go le yena na yo go tsema go mo ka bidio sepolisa o lantsa polelo ha o tshenyile ha go ke di jaba tsa dipiketso tse tswang di dipola ho mme re lokela hore re eme ka maoto ntse re hatela ona jira ntate go re bana ba bule melomo ba bue ba re gwetse go na re bue go na ga na le mathata kae ga tsebona na ra thusana jwana go bana ene a o thula ena o thula ga ntse re ha ha bomo yeo ke re ha motho a thutla thutse mo sae khuma mono tate go re khuma ho etsa la ntlo sa tsebe ona o ka e hlalosa le ntwa mo kutlo o feng e ya nda
1: kholo tse nngwe e bona halang ile teng inspector ke ya tlokalo ya mesebetsi mme bana ba bang ba e ba bona le ba fellwa ke mosebetsi mme taba ena e ba ka gatello ya maikutlo go bona papisong le batho ba ba tsea dikapa ba basadi
2: e
1: le ring yona ha le bua le bona le ba gothatsa ha ho le shebile taba ena ya ho ikamoela o bone ka banna ba ikamoela boemong bo jwa le ba fellwang ke mosebetsi
2: wa tseba ntate o buditse potso e kgolo haholo ya bohlokwa ke mpa ke ke radi ya mabitso a batho monana ya banna ba e seng ba e sotseng ke ntate ka nesono lo mogana modimo ha re beya lefatsheng mona ha re beya fela o file mobu ona o ntse tsamaya ona tsatsi le leng le o soka halantsela go le tsela go se itse kelello e go ifuwe gore ba ke nna mo ditabe le mona la pele na o bona go la palena le a phela ke tla mea gore ke fufulelwe phakatsena tsa ka ke di fuwe go tlo se itse ke tsela fatse mona le bona le ba ba sankana hona tsena ke bua le wena ntate e bile ntse re thabile ya ho ba re bona ba kentse ngata ba ntse le tsama mona ba so le bone ho na le fa mo tsenga ata ka pore re ntse ka di plus tsenga ata tse tsentse go nyanya jwa le bona ba le tsena na ke ha o tsika o fumana hore ha o fihla mono fumana mohlankana ntse le motshanda da le mo 37 ka bofuthi ha o fihla mono fumana hore ke la mana motho eno wa batho ba se ba kire o hlaisa mo ho mona o hlaisa ze topo motho eno ntse ala e suku la tlanga na gurula se le tsaka thata tsela o batla batho ba ka mo thusa go ga qa ne o qala ho fela ya ba santsa ya a bona hore na batho bana ba thila jwa motimo ke yana a fepang motsuolo batho ba tlo ba loge ka tshitholwana batho ba masimo ba le bapone bona ya le ho itla ona jena ona le batho ba tshile le tsone ntate o le mapone ya le ho itla o santse a tseba hore ka selimo ke na le tshelete e kana ya tshe ya pone ya le ho itla mme ha bo ntate ha ka jutsa fela hore tloela hore re na go ka fela bo sibo isa e le re tshile re be mabatelong a motse re be go rile le tsa ha ka ntsa le pilo ka ke le lontsa go ka bena ga ta e hlola go bane monna senang tshelete ka botho monna sna di jo ka tlo o gwetsa ntate bona go bolella ntate gore ha ana tshegiti mo lwana wa ka ha ana mata o ikuba le yena ka bona ba hae a le tlase a le fast man ya le bile ha ile jwa le go tsiya o tsiya o fumane nne a bile a itsa ka sebedi ya le ke mana mo tla bo bua sa re ntho di pedi ke tsoetsa mo sadinwa bana bana le bona ba etsa dipeto mme e le tlete eng o ka ne se re ithutile yona e hile malapeng a mangata ntse re sebetsa taba tsa bona mona o fumana hore mme wa sebetsa ba le ntate ka nnete o ha e mong ha ona ntlha tsa ntse o di bolela se le yena ha ona ntlha ka yena ha nang wa ka yetse go bana matsona ka fuwe di dipa
1: inspector e yanda e re rekise fela re tle re tse botlatla phethela ditaba tsena tse monate
2: okay
0: get so much more you get so much more with the Shoprite price because we buy in bulk and pass the savings on to you save on Danone Ultimel custard 1 kg buy 2 for 52 maluti Kellogg's cornflakes cereal 1 kg for 76.99 and Ellis brown coffee creamer 750 grams buy 2 for 99 maluti valid until 7 June get so much more with the Shoprite price so much more
1: ntsoma metsi PCFM hunter tie PCFM tume kya wa mwe
3: ga ba ga ho
1: ho tsonda tike ntate mang kae
3: ma zi lo mga
1: ntate masilo mohlanapeng ha ra ke ho kae mohlanapeng
3: ga ba se ga me kwa
1: thaba tseka he ba ne ke a bona ka nka
3: ha ntina ga kwa
1: ke a bona ntate ntate masilo ha re tlo he
3: dalala ke mami zinda se ka tsaba tsena se go tswa go le di di botsa go re fela ke ga ta ha bua o le ka o pa mo tsara se mo na tsama go ntse a tele go ba ba se di di o ya ka tsena da se maolo ha ya ka tsana wa na mo ka o ka pa mo se le le le ya mo se di ga ba nga se mo i ba nya nya na ga tsena le se e kwe a tele ke re ka tsana ka la go yo yo na ke ka go tsa di e bona o tsa tele se se ke ka pi ya le go ata tswa
1: ha no tsheke ntate masilo ka mo hlana pe ntaba tseka
3: wa
1: o mametse PCFN
3: ya dwa ka ke ka mogana go gale ke a gona ke na le pele mo se ka mo ke sa sa e sa ba sa na ke na le le tswa le ka ya le bua
1: anna ga le bua ba ba hanta tae ke le buile ntate
3: wa
1: gore o go mametse a le hole ntate ke a gola inspector ntate masilo ke a gola ha wa motlwa hantle hore boholo ba banna ka ha ba hla mo ra o kwana ha ba fihla jwale ba lahlelwa ke tshepo ya hore temo e ka bantsha tlaleng ke dikholotso tseo yena a ithutileng tsona empa o kgotsofetse haholo ke mokgatlona wa lona
2: eyandate
1: ke utlwa ka le letlatsetso
2: feleletlatsetso fela fela efentho eno a e buang o bua nnete haholo gore baholwane ba rona ba le fihla letswa aforika borwamane ga ke re sekebe ga dulang fatshe a se ke ra thabelang fela o ga tlatswa re mane re nketse pedi le bophelo ba letsatsi le letsatsi ga re tsweleng pele ka bophelo la o fitlha gae ntate o ntse o lokela go shebe gona ke ntho e seng jale e o tlo shebana le yona gae moo e tla nne etse gore papa yona e nne ke ntate
1: eya ntate momamedi ne ke re le wena nke ke o fe monyetla jalo ka ntate masilo ka mane ka thabatse ka peng

0: jwale e le hore re tsebe bona hore taba tsena na re di tseba jwang. Empa e kgolo ka ho fetisisa ke hore bontate ha re etseng hore re hlompheng malapa a rona hore re tle re tsebe ho fuwa hlompho e lokelwang, e re lokelang ho latela ka mokgwa o leo e leng ka teng. Ke yona ntho kgolo re tlamehang hore re etse. E nngwe hapehape ke hore re tlameha ho sebetsa ka thata hore ha re ke re tloheng dibakeng tse kekeng tsa re tswela molemo ka bongata ho sa hlokahale. Ke hore ke yona ntate re fumaneha ka dipalo tse hodimo haholo dibakeng tse ngata tsena tsa mothamahane, e leng hona moo ditulo tsa molao di etsalang haholo hona teng. Ke hona moo re fumanehang haholo ka bongata moo. Potso e salang ke hore na boikarabellong mola ba rona ba ho hodisa bana, re tlo ba hodisa re le ho kae re sena nako ya bana. Ha o fihla lapeng bana bao ba sekolo ba galeile. Ha o tsoha o tsoha bana ba palame sekolo ya se ba tsamaile. Ha o kgutla mantsiwa o tsoha ba le sekore. Ntho eno ha hona nako o kopanang le bana ba gago hang. Ha o tsebe na ntse ba phela jwang, ho etsahala jwang sekolong, ho etsahala jwang ka bona. Ha hona ntho tseno ka nnete bontate ha ke re hopole ngwana. Ke boikarabello ba rona ba ho hodisa bana. Ee, ntate.
1: Inspector Ramakau e ba le mafelo a beke a monate ntate, re lebohile haholo ho buisana le wena. Ra le bona ntate. Mamedi o tswa mametse PCFM ke Inspector Ramakau ho hlaha mane Men's Forum o utlwile hore na ba reng ke mokgatlo wa sepolesa mo mamedi, ke moka wa banna wa mokgatlo wa sepolesa ka mo ho leng ka teng. E re ya o le tjena mo mamedi. Ke ne ke lakaditse go tlatla buisana jalo le monghadi Tshepang Makakole, empa he ke a tseba gore re tla bona gore na e be go etsala jang kwano. Re ke tla ke etse tjena fela mamedi, ke tle ke rekise fela, ke tle ke etse tjena fela, ke a gotla ke a rekisa mamedi wa PCFM, ke a gotla ke etse tjena fela. Go feta mona he re tlotla re mathela ka mane ka lekgotleng le phameng nyeweng yane ntseng e tswela pele ya teko ya ho dia mmuso.
2: Na mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: Ntso mametse PCFM le bitsola ka ke tla di makutle le nana ke lona la ditaba tsa morao rao meet the life mo mamedi ke le ka busana jwalo le ba bang ba bahlanka bana ba tsa dipalo palo bana kwana ba neng ba ntse ba saletse morao he di tefellong tsa bona ke la tsa tla tla u ka go na ebe ba le filwe ka ofela kapa ho etsa la jang ke utlile go mabane bana ba ntse ba dutsifatshe ba batla utlo rena ebe he ba le fuwa kapa ho etsalang e re ha ho tshena fela ke nke ke tlotla ke ho ka ho kana le bona kwane ke kutlo rena ebe ba se ba lefilwe kapa bothata bontse bo le teng na mo mamedi e re ke tle ke potele ka mona fela ke nke ke buisane le e mong wa bona kwane.
1: Hona le ho fihla nako mo bokamoso ba hao bo qalang ho fetoha nnete. Nako ya ho ba malala laotswe. Nako ya ho etsa kgetho e hlakileng. Dikopo di butswe mona Northwest University. Mona

0: State University. It all starts here.
1: Mamadi wa PCFM ke tlotla ke buisana le mongwa wa bahlanka bana ba dipalopalo bana kwana. Hone ile wa hlaella hore ba lefilwe ka ofela. Ke tlotla go utlwa gona ho fela ho le jalo ka pa chem wa medi. Taba tse ke nnete ka pa ke mafosisa. Ho hlaeletse ha ba lefilwe ka ofela. Ke tlotla ke buisana le mme ke e mongwa

0: wa bahlanka bana khotso mme wa motsukano PCFM meke patale bitsola hao ka kabomo wa motsukano PCFM
1: kale wo wandata
0: eh lo jack sa utlwa hantle gore na ebe o hlaella ba nkwano e gitleketse tsena fela mamedi gitle go tlo gona o fela a hlaella hantle ka ho yena ka kwano a go dumedisa mamedi wa PCFM. Mamedi re getse tsena fe o an khutlwa mme
1: e ya nete ka u
0: a go dumedisa mamedi wa PCFM
1: e di me di sa mamedi di bo tshaba PCFM mo tshe mwa ba re mana ra teng e ya ntate
0: o ye mongwa batho ba ile mba sebetsa mona ka pa ba ntse mba sebetsa ka mona ka lefapheng le la dipalopalo
1: ye mongwa ba ne mba sebetsa ntate go kholwang
0: a go re jwetse gore na o fitlhela ga jwale ke a tseba leile la ba le seboko ka ditaba tse amanang le di-allowance e ka setana le meputso ya lona e ka ba wena le ba bang go fitlhela ga jwale boemo ke bofeng
1: ndetse tladi boemo ntse le bo tshwanang maobane go na le dikhupo tsena tsa batsapo tse ngata gore tse re ke neng ka ga tsona tse re fananang lesedi la gore na ebe ka gare di-akhaonto so setse tšhelete na empa maobane dikopo tse jalo ne di thotse kaofela ya tsona di sa bolele gore re na le tšhelete e keneng e itseng e leng gore tsatsina maobane fela gona re nka re sa patalwa go hanghanghang tsatsinana ke motho a le monnyana ba babedinyana ba e boletseng gore e kene tšhelete mme tsela e kenang ka yona ke a le theketheke bona mo ekare e ntse kadimowa ka ga mogaisane gore e tlo re patala
0: o e le gore ga iso kene kao fela ntse kena
1: e ntse e kena fela ka lethekethek ntate tla ruto se ka lebala gore tšhelete re ee utlwang re llaga kana re le seboko a se tšhelete ya moputso ke lela tšhelete e leng gore ne tlameya gore pele ge pua di-tablete re lo bala setšhaba ne re tlameya be tšhelete eno re feleletswang mowa di-tablete tseno e le gore re kgone go ja ga ra mosebetsing re kgone gore re tlhape re kgone gore re etse ntho nngwe lengwe lengwe lengwe lengwe se be re pua le tšhelete o thweng ke airtime empa ga wa etsagala jalo mosotho a ka nagana gore tšhelete ee re llang ga kalekane ile ba bangata ba go tsaya gona ga o le ketaoketa maba mo sebile le batla go patala ga re batle tšhelete ga e batla le yona tlhoseke ga nkuwa gampe empa tšhelete e re llang ka yona ke tšhelete o thweng ke tšhelete ya allowance and allowance e re llang ka yona ke ya April ga re sotlhe allowanceng ya May e le go kwara sasane go tlo le tena go lla allowanceng ya May ge be re lle le tšheleteng ya moputso
0: jwale le ge tšhelete ena e ya kena motlho mo ga re sheba he tsela e kenang ka yona ba setseng ba bakae go tlhela ga jwale
1: ka re na dipalo tse nepaetseng empa batho ba bangata go feta ba seng ba fumane ke bona ba ntseng ba lla ga ke etsa motlhala ga ba ka ra WhatsApp group e le nngwe motlho mo ya batho ba setseng 1000 go fumane batho ba 100 kapa ba 200 800 e le gore yona ntselela ka mokgwa o le mongwegale gane ntse o thontse o patala
0: a se se bolela gore ga se karolo e fokola e so kang e lefwa go ya ka lona ke karolo e ngata
1: go ya ka gona re le basebetsi ke le beng ba di-account karolo e kgolo ke yone e so patalwe e nnyane ke yone e patetseng
0: jale le re tsela e kenang ka yona e kena ka tsela e ka motlhomong go ntse go nkuwa mane ga e kene ka segatlha seo le neng le ka lebelela gore jwale le a lešwa
1: ga e kene ka tsela ya gore tšhelete e ne e sa le edutse mono emetse sensus ke tšhelete ya palasetšhaba e kena lelo ka e ka kona ua ministry of health re ba kadima 100,000 go bua kae ntse ba kadima go re hore fela go patalwe tsile e kenang ka yona
0: e le go ke tshwenyo ya lona gore mohlomong jwale tsela ena e kenang ka yona le tshaba eng hantle a go hlalosetse mmamedi
1: ke tsore lo ka ha re kala mo sebetse di tablet ne di disiko di tablet di re fumane sentse re sebetse ene re go kopana le tablet tablet yo ha ile galo ine sukuditsa ine hloka ho go hotspot ka airtime tsa rona uno tsena airtime ha ba ya rona ke ya o rena ha o no tsena di sebedisa e be re tshwete yo na na ite nyo le fa
0: a go itshwara jwa le gaitse di aka ge re rekise a go itshwara jwa le ke a utlwa gona le tshaba e reketse tsena fela mo mamedi wa PCFM.
2: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for $76.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, 1 kg for $39.99 each. And Clover Crush 100% Fruit Juice Blend, 1.5 litres, any two for 75 maluti. Valid until 7 June, only at Checkers, Masiru Mall.
0: Ofala hole tshwalo mamedi. Hey, Anna. A re boetse re khutlile he ke ka monaka ho bora matheola mentse ke busana le gaitsedi ya ka kwano ya sebetsang ka mane ka kapaneng ya sebetsa ka mane ka lefapheng lane la dipalopalo me o re hey ona le tshabo ya hore jwale tsheletena tsela eo e kenang ka yona e bona hala e nyahamisa haholo ho e kang ha se tsheleteneng e le teng inkuamane pela elo ya haiki yona yena hore e ska ba chelete ina ha se chelete e neng ile ting hore jwale hetle e le fe ba sebetsi bana bana kwa jwale wa ipotsa gona e bi ho tlaetsa laba e ha go utlwe he mohlomong tsela yena e ntseng e kena ka yona yo o reng jwale o tshaba hore mohlomong ke chelete e siyo ha le dumele ka mohlomong he qetellong etla qetella ikene ka yona tsela eo ka pa le tshaba eng ha hologolo
1: le tsadi
0: eh
1: ha ga tla sebetsa sensa se mo rane ga se etsa bana ga sentse
0: eh yam
1: ha ba musa ka tlo no ku di sorry nna ke tsena sebetse ke go hotspot a tablet ya hai ka tshelete e tswang kae ke ka di medical tsa batho ba ba ba ba di tshelete ba batla tshelete tsa bona ha o sothe e tla nne ene mohlang ho motho ka di mentality e reng yo batho ba bang ba go ba ba ntse ba fumana tshelete motho o ka di mentality o yena u bona motho ana o no sebetsela ena a gotse o go ka wena o le shanu ha wa tlo mo phata o go ga wena ka nete ha o sa batla mo patala so batla mo tswa tlase a sa ukutse gore a and ha ke tsene le gona go patala ba entseng jang go ba ne ho etsa etse jang go ke mo tsere tsere tsere o no no no no no no go ba ne ha neba ke ne tsana le ka ha ne bo ho no bo tswe go patala batho ba ne ba tlile le kapela la Facebook fela ha o jalo batho ba ke fumane tsa ke ba ne ba tlile Facebook ke ba ne ba sa tla Facebook ke ba iketseng se ba bitswa ka morago kore ke ntho e ngata fela e mo feresere jale ha ba re tlo tla re tshepiso bo ka beke e tlang kwa weekente ena go a bata lete bakudi weekente ena go a bata gona ka dithaleng ka mona ga gatseng ga re na le 25 rand ya go fela go le go reka parafin kapare 10 rand ya go le go reka mašala a magago go beso futhumale re tlo swalela re no se la kaga tsa ne ka mo tsela mo tsa le tsotho ana itse ha ho batla nna a khetse ke ha di pula di ne di nae ke mba rona di assistant supervisor le ba re ganna ka tshofa go le bala tsha ne re se bana pula ena motho ya makantle o kwantsa re ya mme no re ene ne re se bala bona ba le tshe ha se re tla mo re ke e re pula ke fwa ho le ngwa rona ke botlhata
0: mamari wa PCFM ke tse o ditaba ba ikarabella mona e sa le ge ba etsetsa melaetsa ka nnete ha ke tsebe ha ke hopole ka le thame sommane gila ka ga bafumana sala ba re tshepisa gore batla gutla ba tlotla ba hlalosa ditaba tsena mmamedi jwale ka nnete molli ha kwalo mahlo ga itse di ya ka ulang ke tsamolae tsa monare maobane ntse ke dutse mona re emetse go thwe re tla patalwa ntate makutle jwale ga ke tsebe ke ne ke re o tlobe leseding na go ntse o e tsala jwang mme ke ile ka monka he ke eo o tekile ditaba tsa gae momamedi wa utlwana o reng ga ke tsebe na wena o ka ba le maikutlo ditabeng tsena ge ntse re emetse gore ba ikarabelelang ba ke ba re tlhalosetse gona go thwe bothata bo gokae gore jale bana ba census bana kwana ba patalwe kapa ba lefwe ka ofela ka nako e le nngwe e le gore ba tsebe gore ba fetise mekoloto ya bona empa ga ba o na le maikutlo mo mamedi tabeng tsena nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 PCFM dumela kgotso ntate ke ntate mao kae ntate k
3: batho ba itlile ke bona e ka nna ntho e batamatse e tlamehang go etsiwa tshebeletsong tsa mmuso o teng kapa e ka bang teng gang ga basebeletsi ba bona ba bala le bothata kapa go na le mathata tshebeletsong ya setšhaba go tlameha go kotlo go batliwe ka thata-thata ba ikarabele ba mesebetsi enana e tlamehang go phethatswa le go etsetswa setšhaba ga ke batlofana ka ditlaleo tsa gore na bothata ba bona bo gokae e bang ba na le bothata ele gobaneng ba sa se batho ntho e tlhakileng gantle ga o ka ithuta go tlwa mebusong ena gale kwana bo 1990 kwana o tlo thola gore batho ba patalwa ka moga dikgwedi tse tsheletseng tse tlhano tse jaa le difatofatong tsena tsa di-500 go ntse o ntsiwa dikgwedi tse kae-kae o sa patale batho ele potso kore na nako eo go hirwang batho bo bo ile gwa tlhophisa eng jang ka maemo a feng gore e tle e re nako e batho ba fetileng nako ya bona ya mosebetsi ya gore ba kgole ba fue tšhelete e be ke bothata konte ene yana e tle e tlang ma gore koditse batho bana ba ikarabelelang ke re tsebena bothata ba tshebeletso tsa mmuso ke eng mafapa otlhe ka ofelang go a lua ka mebuso ena yotlhe e re bileng le yone
0: nare k e lebile agolo nare k mamari wa PCFM re ke utlwa gona wena o bona ka tharolo e ka ba e fenda re ke o re arch ntho ena ya o se lefe basotho ba o e ba mmuso ba file mesebetsi e bona la jwale e ba tlwae mme potso ko rona mohlomong tharolo ko re ba ikarabelelang ba ke ba bitswe ba ke ba arabele gore na bothata bo le go kae gore jwale basotho ga ba ile ba sebetsa mafapheng a fapaneng ba lefwe na 2121-9956 kapa 59956 ke nomoro ya mogala mo go ntse re buisana jalo le molli kwano go ke utlwa gona wena o di bona jwang ditaba tsena PCFM dumela kgotso
4: ntate wa aka
0: e ya ntate
4: masilo
0: a ntate masilo ka thabatse ka mohlana pe
4: bane batho ba ba sebeditse seelo ko fela ba gone ka nako ya bona ga nako ya bona ntle le gaeba ba ka batla tšheletena kgweiaeeaeeeeno ya dintho nna ke felefelelo ya gore a tsesemeo ba le bona batho ba ba bananka ebe ba eketsile batho jwa le go na le go ba satsene ba sheba gona santa a le motho o ta o ta seteaka jang ore a futefute a fumane go o tswale go fitega teng ke a le boandato wana
0: Ntate Masilo ka mo ka mohlanapeng ka le bo ntate. Ke ntate Masilo ka mohlanapeng 2121-9956 ntate Masilo a gatshe. Mohlaope se ka ba jwale bothata bo hona mono ho ba hlanka. Ke utlwa ka o ntsa dumelana le ntate K hore a tshe se ka ba bothata bo ho ba hlanka ka mo yena di bona nka teng. Mo mamedi e re utlwa gona wena bona ka ntho ena e ka ga rollwa ka tsela efe. Bothata bona pheko ya bona ke bofeng 2121-9956 kapa 59956 ke nomoro ya mohala mo o ka kenang gona teng tso mametse PCFM le bitso la ka ke tladi makutle nnano ke lona la midday life ga itsedi yaka ke bao ba mamedi ba keneng o ka reng
1: ga se a engwe ya ga babontate ba re ka nna ba ke bosebeletsi
0: e re reng ke e mong ke eno he PCFM khotso
5: a ke no wa mo kele
0: e a mme
5: wa tsena a tsena kele ke re mo so wi ka di ma kele na ya ho o ka re nya o ba le ma ka fu ya so kgole le wana jwale
0: oh
5: ne ke la e fumana
0: e muso i ka di ma yona jwa ao bana o gawile la o le jwalo 2121 9956 kapa 59956 ke nomoro ya mahala 2121 9956 kapa 59956 ke go tlo gona mohlo mo ntharolo e ka ba efeng bothateng bona jwa le mme a ga ach le maqheku ke yana ho thwe ke bothata ga itse ya ke utlwile gore ke la ka o emisana ko nyeng o neng o kena ditabentsena tsa ba sotho bana ba bang e re ke utlwa gona wena o di bona jwang he Eh, hi Tsiriak.
1: No.
0: Eh, ke utlile gore ke la ka o ka ora qoqotho. Ke na he.
1: Aha, ke ne ke re a tsiba bo sebeletse bobo. Ke ile ga ya masego khabana semane tla. Mo la thi taba tsa dintsa di finance ke hona teng. Ko jo sa tsiba hona hantle ntse. Ho sa lang ka ga le ka la development planning and finance. Obano how can a gara office ya pele fela o tlo fumana batho a shebile michini ya bona a di pampantsa di pampiri ene bona ba batho na sebetsa o nko ipotsa gana botata thata hantle ntle ke bofeng ho bana batho bana ba sebetsa ke bana re ba ba ba busy a re ficha fela o tlo ha re ficha mo tlo fumana re shiba batho bana ba busy ba sebetsa
0: Jwale ka mo bona ka teng o nana mohlomong ke taba ya bosebeletse.
1: Ke taba ya bosebeletse bobane e tla ga o fihla o HR. HR e re o ya di-accounting. Ga o fihla di-accounting, accounting le yena o fetsa kgutlela HR. Ga ona motho a nkang boikarabelo gore a tseba gore e be taba tse di mo e nna. Ho bile go kweng ka re ke gola mentho a teng ka pomme matlanyane ba ka re fa le sedi go rena hantle ntle mo la tu o o bona metsi kwa mang ha ba le bona le bona ba tla bua go rena mo la tu no wa go be e juni ba la tshaba ka ile ka April e be ha o so le fui batho ba ba di ba pala tshaba na ke mo la tu a mang
0: ka tsiri ya ka ke le bula ho le mekutlwa ka o sontso fana ka ka boipiletso ho mmuso gore o ke o shebe taba ena ya lona ka leihlweleleng ke lebile agolo ntate mme motlhomo o na le mantswe a o qetela fela ditabeng tse
1: mantswe a ka o qetela fela ntse makutle ke gore ga o kopa o mme le bonate ba ikagamelelang tabeng tse tsa dithuti ya lawense ka go tabeng tse tsa sensase gore tšhelete tse dipatale e ke ba ikenye le dieteng tsa rona ga nngwe fela ga nngwe ha nngwe fela e ke re ha re o tšhaisa ka thoko a ka gopola go na le bana ba bakae ba sokang ba patala and-e ka nako ena e leng yona gona bedite ore ke ba ikenye ga nngwe fela dieteng tsa rona go gona go e tsalang ka gona maphelong a rona gona beletse go a bata gona ba dutse ka ofising tse e leng gore di mofutso ke tshepile tšhelete eno bile ka gona tlhoka e ngata ya mosebetsi ka ganaga le setlhoka e be ga e tswele pele se go kopame matlanyana se go kopame ntho ya teng ga a kopa ga re laele ebile ga soka re tloa re laela e sale ntse go kopa gore ga le kampala re tsitsilela ntho e ene re tlamele re tlamele go tsitsilela pele re ya masimong ga a kopa
0: ga itsedi ya ka ke lebile gaholo ge tla e sala magao tabena fitlhela qetelelong ke tla ne ke qoqelo wena ke utlwe gore na boemo ke bofeng thank you mme mamari wa PCFM re felela gona mona lebitso la ka ke tla dimakutle ke o sia jalo matsong a funky l funky l mamari ka nnete re ntse ga re kopane beking e tlang ka mantaha lena nong le tshwanang ka hora ya le shimele metsumedi ha ebe khotso
6: ana mo gawa ha wa dipolitiki
0: mabedi a ke atla mo tswa ka tsela ena empa he re ke tse tsena fela ha ona le lebe ke tleketse tsena fela ke tswe ka tsela e ne paetse
6: tokomedi so ba mamedi ba se ale moya re le se ale moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itla mme o hlompha melawana ya gaso le dipelo tsa dilexense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipelo tsena ke tse latelang ho ha samana ne wa fana ka ditaba tsa nnete ho ha samana ne wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le o sengwa le bitso mananeong a rona ho ha samana ne o a sa gothalletseng ka pa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha samana ne o ka puo e hlokileng e sa hlohlontsheng ditsebe ha e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le gotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya lekgotlaleng e fumaneya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls

a ka ba ka ba sharp ke mamela peace FM fela tsa ntsho mone ke bua ke le go nna tsa ba ga jwalo ha re le sharp se re sebetsa mo seletseng mo hey se re na ntwe e se go sugudisa ntse na motho so lo jwang jwang ana u tsaba tlo go bantla tlo ba mamela hey.

0: Hello, Boots. I'm here with Bata Katsi Mona. Fela ka tlhokometsa papa go na le bakudi ba bang ba neng ba tshwaseile kae kae tse le mo taba tse monate ke gore bone mamedi maobane ba ile ba pholoswa ka nnete gagologolo na le mme ane a le maqakabetsi mo sa ke mme wa mmeleng moo ka nnete ka reula a thuseya moo re bone banna ba babedi ba batlisana ba trend agolo fela mamedi ba cover stretchara se la itšhileng mokudi kere ya ee dilapalapatse ke mang mooki eo na le mooki e mongwe a ileng a tsamaya ka maoto mamedi bona gore la e se mooki fela ke e mongwe a bapholosi a ileng a bona go wa pholosa mono dilapalapa ke pena ngwana ka to mo lebo fela ka bona se se mo tlagala ka lofela bona ke some team thato hatse thandasa nga ndingacinganga
1: ho mola ke o tjena o please fm
2: boku andina lokho

0: mamela PCFM ke metsotso e robedi fela re bile renyane ya botlhano mme jalo ka kešhilo kare e tla ka dikgotlha mabenkeleng kwana tabese ke na le mosebetsi mmogo le nna ena ke monghadi Mathabela Tshepe ntate Mathabela tlo ko wa monabe kodume se kwano PCFM phele fa ngwana mme ee ya ntate di a gantle se jwang se beterenyana ntate ke kopa o to phapamisang tsela ntate ke utlwela ko utlwela tsa seanampae re tla bonna re tsewang ga re tlotle tate Mathabela re a tlhokomela gore ka la lesome le metsweme ga go kgweding ya godimo ka mane ka maseko mo le ntate enong ya tlabe dula batho nna o ka tswela mamedi wa PCFM gona o tla boetsela difeng ka moo
1: batho bana re botsile mmamedi wa PCFM moqebelo ona wa lesome le metsweme gago ke bolela ntate maseko mo le dinonyana e tlabe di dula batho e tlabe le menyakwe netbank lesotho ntate e tlabe e ntse ntlhoothing ke market day ga e le gantle ntate re tlabe re ntse ka mmarakeng ka bokhutshwane re tlabe re ntshitse bosebeletsi ntate ka gago meago ya rona ge e beile lepatlelong mono maseko moga ge re go moši ge go go eo a gatlhiweng ko go sebetsa le netbank lesotho ga tla tlo bona re tlabe re bapaditse makoloi ge beile tsa meago ntate re na le ba di-solar re na le ba di-insurance ge boetse re na le bana ba maranga ntate ba mekgwa patala di bua tsona di-pocket cost di bua tsona di-stick point ntate le tsena tsotlhe
0: mme o buile gagolo ka gore o tla bontse ditshebeletso ntate a go tlhoko re ka ditshebeletso tseo motlhomong di ka bang teng ke difeng bogolo ba tsona tse tlang ba teng nna kapore anything le ga ke batla go bula accounteng ka e bula moo kapa motlhomong ga ke laka tsa gore ke be le tshebeletso itseng ka tlhaga e fumana gona moo
1: a ona re botsikobetse ntate o tlakile mamedi wa PCFM ntate ke re tsatsing leo tshebeletso tsotlhe tsa ka gongwadi batla tšhentle le yane a tšhelete ntata sa go tsefoa tsatsing leo yompa ga e kere ntate re a bula bukana ga e sa le go kgashaile ntse o ratla ke rata netbank go bona re facilitytanso banka e tala ke yaka tsatsing leno ntate ga batle dipolokelo re tlabe re dietsa motho a batla go tsetela re tlabe re etse re tlabe re boetse re na le mokgwa o tataisa le mokgwa tshedisiwa tsona dintho tsena tsa maranga tsa mokgwa patala re bontsha gona o ka etsa jwang go etsa dintho di be bobele ka godimodimo ntate se ke itse makoloi matlholeng di tlabe di le teng ya re neng a boetseng a ka ba le mokgwa wa o tlhola mokutsana ga ke se ke rata koloi o konshebelang ka tlhola bokae ga ga fumanago ntate ga re tsenya ntho tsa rona re re toboketsa dinomoro rere dikonopo ntate ga fumana ntho di re ame ka nnete ke a bolela ntate motho o tla ukwa ekedise ka ya fela gana a kile maketeng
0: elaba ke thotse koloi yaka ntate jale ke batla go tseba ntate Mathabela ba bangwe a ke go tseba mono ke setse le moleng motho a tle le o ga itukisa gore hai motlho mongwe ga e ba gona ntho e ka e tsalang e tletsalo a tla a tshwere motlho mongwe ke eng se a katlang a se tshwere
1: okay nale boi ga e le gantle momamedi wa PCFM tsatsing le mosotlha gabane ga a tla tšhakela markete e ona wa netbank lesotho ntate ga a tla tshwere le ga e se e le mokgwa lekeno la gae ka ba mokgwa tse sepe ga e le motho a hirweng ka ba buka mokgwa wa business motho a tseba gore ke na le lekeno la ka la kgwedi le kgwedi ke lona le legolo le tla re fa se mo shebena motlhomong re ka mofala ga e se e le bokae jela a tla tseba gore ga ntse a sheba dintho tsena tsa a di ratang tsa kgatlhiteng se sale a diloga a di labalabela ke tle re re gantle o ka fumana bokana o ka fumana bokana kele ke lona mokgwa le keno boitsebiso ntse le ntho ya botlhokwa ke tle re fela re tsebe gore ntate botse ke ntate botse ka nne re batle le tsena tsa bo mofaki wa bodulo ga ba etsa di-accounte empa ge ntate tseno tsa bantlha ke tsona tse ka kgonang gore di re thuse re tle re shebe ditaba tseno ka ofela
0: jale ha re utlwege na o na le ba makolo e bo ba memmeng na e ba motlhomong ba le teng ke ba feng motlhomong gapeape le gore na ba bangwe bajele ka ga re tsegetse ba gore go na le ditshebelo tse ngata tse e le gore tlabe di fumane ka moo tse kang tsa bo matlo le tsa tlabe di teng na ga ke tlhe ke ne ka bothebo tsone
1: okay nalebo e re tle ke fe momamedi a gabane dintlha tse empa ke kopatle a seka ba re fele ga opile a ba o sa re go gang ga a sa a tla tlo ikgodisa go ba le tse dingwe tse ngata tse teng re na le dilara ka ga rona ga ka molate ka matebotheyota isuzu esotsmizane fao le bana ba agri solution be re reng ba tlabe ba re motse le ka ga ditirakele ke na le bana ba mahindra le bona ntate ba tlabe ba le teng ba tlabe ba beile le ba ga mahindra monono jale ga re tlhola re yaka mane ka lefeišane ke ka le gena le tsena na tse re re ke metsha shafat ba tswa le tswa di fufana ka fat
0: he ban
1: bo bm bmw mercedes benz ke andate tsheli di ga ma re tse ka bo 40 ka be di le teng
0: eh
1: ya le ndate ha ke tswela bana ba ma kolo ke fella ka ba ma ke ka be gena le me contract e teng ka bona ha ka mona e teng e gata di project tse ba tla re bontsha ha e kentse re tsa imane gena le imane le go motsotsa ka a go etse bo a ka tlo go ya go ya she ke ka be gena le bana ba di sola ntate motlakase re go nuna lo go e ke ha o sha ba unity tsena ba re di matha di sola e se le yona ke le banke tsa ba ntate ba re tsaba ka go criminology ke nngwe e pele e pela pelo ya rona tsela ke ka be gena le ba di insurance ka o fela ntate ke le ba tlo re reng ai mo sotho ha atle ntate a tlo tla go ya tsebo a tsebo go bona ona ke nne re ka ga yetsa nye ka motjala bone ntate go tlomba ha
0: e ba e lo le ba di shogeng se batla ba tele bona mono o tla tsobe thata go lomang
1: e la la ke botsi ntate se re ntate ba hanga ta ba e bitsa go fenda ta ha o le ba gentsa le ba le se re tla go tshwere tsongo lo mo ta wa ha we lo kgetha na eng eng o e batla
0: mamedi ga ipotsa gona na ha ba mohlomong a shebile o tla ba le ngetlo tse itse tse sa tloele hang mohlamonene na
1: eya wa tsoba ndare ndare botsi ntate taba tsena tsa gao di tlhakile mohlamonene ke ka be re na le dinkgong ya roso wa re tseba re le nefenke ntate re ka tla ga o tseka o tswa tlhong ka thoba ga o fitlha loso ke e nngwe e ke re mosotho a gabare ka tla ga a tla a tla e shebile o ka tlhoga ba letaba eng ya bobedi ndate botsirege ke tla be re na le mane mo re reng metšhini e le gona e ditsengke e patadisang kapa marangrang ale ke tla be re bontsha mosotho na o sebedisa jang mme re batla tsa re tse re reng ke di-pocket pots tse re itseng ke tsa kgwebonyana e tsena ten 20 gola ten 20 ka jalo jalo re boetse re batla go sheba gore a tsaba ba babedi ba bangwa go botlhanong jalo jalo na re ka tlatla re etsa jang gore re iphumana re ke fana ka dinyetlisetso tse tlase jale ya o ketelang tate mosotho wa tseba ye re ga kena ka re go matswana go na bohaelo a go kopa mokitlana re ga e re tla wa ka bangwe sane kapa o feta o sane ha ke tsa tsine go batla tsa tsine ra ke tata o re se le tsala ena ke khatse khatse hang hang ge ge ke bona ga o tana pa ha ke batla go dietsa ka mogolo
0: ah nda le tle o tla bona pa tsa mo ke tlo kana go mang o fana go mang
1: mo ke tlo to kala ka go ya le shume ntate o tlo fela ka go ya bogao
0: nda te ma tabela tse pe le bile ho lengwana mme se re tla kopana mo kiteng begeng e tlang mme re le bile ho lengwa ha tse go kota ka ntogo nya ho mona ntate o ntse o bula hle ngwana mme le ka moso
1: re ke ba kwa le he ba sotho bana ntate wa re tseba re ke banka e tala go banka bo tlhoka ntate o re se see money differently
0: net bank
1: re ha ke ke tle di side le ke ba tla o kwala mafelo ana a beke ke bo etse ke ba tla ba go bona beke e tlang ntate ke ba tla hore happy 50th birthday to muslim team of mari ne ma sa ti beke nyana eo a ke tle ka mafuna a mahlano a di le montate ka o tshwelo ntate
0: ke se ka ba ka ukwa ke ne ke re ba atane le ke ya le bona bo no ke molaetsa o hlang bankeng e happy birthday ho motlotlei mabasotho me masenati
1: ile wile that
0: ra le bo ntate mathabela tsepe re kopana hape na go itla hlengwa na mme le ka moso tanki ba bua PCFM yo ke mosetsi mole nna yana ke tata mathabela tsepe me re bua taba tsa bohloko go lofela tsa banka etla begeng etla ga bala khutla pape mamedi ha ke na bua le taba tsa rona sitre feletso ke nang kwano re boela khutla pape begeng etla ngo tswa ho nna DJ Boots banking etla ke re fela see money differently Nedbank
2: catch us on the next Nedbank money show Nedbank see money differently.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
4: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Ha ra PCFM handle mahlora ke ba hlano go balla jolo makona ditaba ke se buhudi tebello jane.

0: emborefisha pemai kimo wa masole wa masole kamana kasupinza kule na rusi ndipo mamanya leso pasaro no pirates emborefisha pemai nona taka kasupinzane sa so ani emborefisha pemai sino koro kwa iba ola khutela kasupinza chipa united ana atswa kamana kasupinza no pirates january me atsya kwa ganta ke 3 baba rinje 16 ga bakhuri ka barika ten emborefisha pemai wa ya 16 le ngwe jali gil doba le mo 24 le ena kamana kasupinza sa deben city ona taka kasupinza botswana se bitswa Africa embora que chepa a tusha stopa go se a pene ben tapa ka nete he o ko re ntate se se pa bari tete le tu embora que chepa ka mo khori tabel ka teng lo tho ka rika rika hatti nyana e mo sale bu sa se den bosha e a mo tsaba embora que chepa mo tsaka mara ka sopi sa mabulu tsanda o sa ne bu ile ka mo ne 33 eta ki se so pa sa se den bosho re ka nete ba tete le tsa sa fa e bile e bile se ka ba sa fa e bile ba tlile mane relegation zone ba tete le tsa le number 9 sa tho peiti ha nyare pelang ka nyiso shinga ke bana bo tshwenye di flop bana he ka bana ka sopi sa Kaizer Chiefs lo ya o tshila ba tshinjani mfanelo wa le 26 a hlaella ho hang ka nyiso shinga le bo khantivi ka bana ka sopi sa skukuni ya tete pa seka mako na le batho ba neng ba mpotse ba re ba thabile ba pa seka mako le monyane ba ile Chiefs nge ha monyane ke a dumela ke se ba parine ke mo re ba pa seka mako o ya ka nna a ka hamo a hamo a tse e pa seka mako emba re fitse pema ne fa re di jwalo ke yo sa ingwa taro Kaizer Chiefs ha hlaella ramasem phasela ntate mo holo ka mo khiri ke ba di gateng le yana ga netu ba pitse re shono tsu medi se dilo tshwe bi college hore e ska ya tsa tsa biso kutibela ka bana ka sopeng sa mazolo ke bona kwa ka free kick gentle go go tsela ne two goals le yana ga ne ke flop 32 yes Daniel Sandami o tswa ka bana ka sopeng sa marumo ka lantsa le yana ga le teng fana 35 years a icona taba tsa ha di tsa mana di tswa ka tsela 149 minutes ga mo sorry o bi college flop 35 years e se e ma tsala Samson na magwaza ka bana ka sopeng sa chipo ya United mo re fitse pe lena di bo hanne ka nete jale hey da bona ho gona taba tsa maka tsela mo tsofeng mo re fitse fa mai kona ka tsana no o re ka mane re nke ka pre ka tsa go mo re fitse pe mo re nke ba se ba ka e fela ke tsbo re kwale ka gore tsho ka bua ka yona ke ya hore Robert Lepatos tswa ma jala mo re fitse fa mai Robert Lepatos tswa ma jala o mo dikatse 8 Robert Lewandowski mo le motheno ene ke sala ntlo tsa ka nna tikena le se tsopa sa Manchester United ka nna tikena le se tsopa sa Manchester United ka taolo go lwa ke se tsopa sa Barcelona ka nne tba ga e khona mona ha ruri nyuele go ba o se o tsotsetse mangwele ya hao se se a
1: mara motho a te ha ba sa nyuele motho a matla kana kana ba ga eng ka yena motho a go a kwa ga mehla le mehla
0: ba motho a te ba shebile mfanane Julian Alvarez o tsoka ka bana ka sokeng sa Atletico Madrid motho a tie a ka tsiya mona tsena fela go ile le nna ke hai Robert Lewandowski se se nyira e sa tswa fela o bua nnete ona ka go tsala nyere motho a tie ona ka go tla e le nyere nyere ka nnete so ba tlo ba ka no ke o tsa go go ntla ka selo mo se so ntse mo tla ka selimo ka selimo ka selimo o ga ka khatala ke lo tsaka mo no tsala mo patala e ngaka ka nnete ho mo lokolla jwale ke go tsaba ona ka nnete ba ba Alvarez ke la tsetse ka tlhiti ya hana ka mane ba re ba itse 100 100 million euro a ye me atletico madrid jale Julian Alvarez o bontsitse gore na o batla ho ya Spain sa Barcelona ke yana Argentina ka bantwa ba para le ba parinja ba bona fatsa ai kho ke batla ho ya ka bana ka Spain sa Barcelona jale ba hana ba atletico madrid jale ei botlo a sa thadile o bane nnete sa lo batla ho ya ka Spain sa Barcelona jale ke tabona na ri tsa tama ya ka tla ya mo tsofeng e mo re tsitse pemdi ga ga nnete re tla di bua hape tsa tla mantla ha re ke ba seng ba kae motho a tie re ntwe fala ngwane
1: Chagas. Chagas.
0: Motho
1: ya ne go go etse ngwana ka mona ntshwagele ke tse go hweletsa mona le le utlwa a o nkutlo hang fela ke sharp are yo Chagas bua le bona ngwana
0: all right motho ke
1: sentse ba le
0: radio lo
2: oh my Chagas
0: e jara
2: o bua le champo e le ntate mpoya hai na ke bona sona ka le wazi ba
0: o bona sona ka
2: tsena ka le tshele ke bona hai ke bona ba fana ba le ba teng ba khona ba fana bole e ke ile ba khona go dikela na ha ya na ha ya ka bo bona
0: o bona ka ba tapella ka
2: hai na ke bona ka le ye di quarter final le mba ka se jela fana ba mola ke la gona ba ba pa na bolo jwa
0: O bona ka ba tsapitsa ka Senegal, o bona ka ba tsapitsa ka.

0: balelwe go mmala ka yao thae.
1: Mangwe.
0: Ya, wa e bo amora ntware.
1: E jara.
0: A go ra mogala yao thae sa ka re go ga tshega yao wa ba ga tema ka go tlo wa ba tsa ufa.
1: A mo na te fela. Kwa go le go bona.
0: A ndare.
1: Kwa go le go bona.
0: A le para go le go ra di para mo ga di di boga ya.
1: O bona Brazil.
0: Bona ka Brazil go khutla ka e go khutla ka ntshong mo tsela bona ke se fotse se ntse ka ntsa phaya ga e tlo go bona ke se bile.
1: Ja mo na tse fela ke bona go ba ntse ka pa ke ba fana ba bangata e ba liki ya bona o tswa sotse ya Grammy yo mono. Tsala ka tabona bona ba tsaya jwa. E ja
0: ba ga futmani.
1: Ja mo na tse fela.
0: Hola.
1: E tsala, e tsala.
2: Lo. Tsaka se go tloka ba di ba ka tsaya ba tsola pele bona mme ke la ba tlhano lo kwala go ke e lona go pota pota.
1: I'm not a fellow. Ba bona e teng ka dite ka hapang
2: ba fana motho a tena a ke bone hantle ge ke ntho ile ya fetola mo repeat one tlala ya ba di papa tsa teng tsa teng bohulu ba tswala di gatetse nna ke bona Cape Verde DJ Boots e bile ke tsamaya le bona Portugal e nka cup ke ka maneka WhatsApp ya rona moletsa mo ngapa pa Portugal le motho wa tele DJ Boots tlo nka World Cup skwa sa bona segefe ke shibadiba wa le sandawana ka tshenola ke ipotsa bona bana Portugal le mna se se na bontate mo le gona lo check us
1: a bona te fela motho a ke ngwane so e re re kwa le ke re bona manta ha re a go wa he tabe se re tsala ka di squad tsa dinwe ha nke ka diketa ka le tsatile le le ba ke ka go fitla bona mane papa di tsena di tsala go di bona ba tabe di ketile di squad tsa jo motho a ke di jo he horna e di fetile ka tlo mo fetse mo tswatie
2: ngwana ka e nkile la matsomo tse fela ke re tla di kena lena wa tshoka mona o re fela re ke bona mla tsona nak shebile nak ke bona ke shebile Africa ke shebile Algeria me Europe ke bona Portugal America ka pa South America ke Argentina ke shebile friendly tsa bona ba sebetsa hantla ho lo motho a ti molaetsa o mongwe gape go fela African country to go far ke Senegal Europe ke bona Spain mochekana yes
1: a bona ke fela motho a ti mafelo a beke a bona te ngwane so le ba mabedi kao fela so batabata le ba kruka ga re engre apere e le gore Mariana a se ka ba feta ka rona ke re tbo go go lota ka ntjane he se go tla di festival di ding ding a tama thati ma probe ke mana tengwa le so le ba medical fella 605
2: mwana ka ho batho batho go abata
1: o e go abata motho
2: a wa batla motho a te ke shebile le mafelong ana be ke bona ke pota pota ke ha bo mkhaya mono ke a buka buka ya ka wena weekend weekend
1: me eh ke tla ne motho a te wa le ntse ke le mana mo kiteng go ra 260
3: You must like it for the pirates. Number one right back. Yama Paganini. Rajabhuru. Mino.
4: Papadi ho PCFM.
2: Alright, my PC FM, give me to so mashumama ele merao fara gibli orinyala basilele.
3: Okay, furniture, you kisses a big red sale. Utakela le benke le nkaje eno, meo bolo kea holo ho tepa yanju, lili shang sota motakasi seo dirata. Fumana se hatse tisa Hisense 223 liter metallic bottom freezer fridge, hana joale ka 5499, o bolo kea 700. Kapa ike te kadi soufa tsa 3-piece Montego corner lounge suite, hana joale ka 8999, bolo ka 3000 te hoot. Sike wa fito ke o bolo ka chele dena bunyena ya Okay Furniture's big red sale. Shang sodi fumani Chakala 14 Kupjase 2026 tsa di pehelo le ditikanyetso
4: ho tla nako e o tso se di hlakang hantle nako ya ho tsepamisa maikutlo nako ya ho geya nako eo ke la

0: Ke le bomo pumza mo mabidi itumela. Le papala dipalo palo le tla qala go hlahloba tlhahiso le seding e bokeleditsweng a palong ya setšhaba ya selemo sena. Tshebetso ena e tla qala bekeng e tlang, mme sephetho se tla phatlhalatswa hang ha tlhatlhobo e phethetswe. Mookamedi wa lefapha Malefa Molato o thooleditse basebeletsi ba nakwana ka go sebetsa ka thata le ha ba ile ba tobana le diqholotso mosebetsing wa bona. Molato o boetse a re tsela eo setšhaba se nkileng karolo ka yona palong ena ya setšhaba ya kgotsofatsa. La ha o le jalo, o itse ke hona sebetso e ntseng e phethelwa maseru le metebong ho etsa bonnete ba hore batho bohle ba balwa. La ha o le jalo, babadi ba palo ya setšhaba ba re meputso ya bona e kena ka monyebe ka ha e le ba fokolang fela ba e fumaneng ebile e le tlase ho e hlahang tumellanong ya tshebetso. Molato o kopile tshwarelo ka tshitiso e bakilweng ke ho se lefshwe ka nako ha meputso. Ha re ha jwale, lefapha le ntse le sebetsana le meputso ya basebetsi. O boetse a re meputso ya bona e tla lefshwa ka mekgahlelo le hore meputso yohle e so lefshwe e tlilo lefshwa haufinyane. Palong ena ya setšhaba ho ne ho hirilwe basebetsi ba nakwana ba ka bang 8,000. Masebeletsi wa lapeng ha Tshepesedi Bothabothe o ahlotswe 4,000 tsa maluti ka qoso ya ho gagatha bana ba babedi ba dilemo di 5. Matseko Befole ya dilemo di 20 o fumanwe a le molato diqosong tse 2 tsa ho hlokofatsa ka ho shapa bana ba banyenyane e leng boiketlo le bokamoso ratia kgweding e fetileng mo a ba ntshitseng metopa e mebe diropeng le mokokotlong. Befole o tlalehwa a shapetse bana hore ba ithuseditse dikobong ya ba o ba hlatswa ka metsi ya batang. Moaisane o boletse hore o ile a leba lelapeng la bo bana ka mora ho utlwa lerata, mme ho fihleng ha hae moo o fumane bana ba lemetse, mme ba mo hlalosetsa se etsahetseng. Ha morao mabona le yena o ile a elellwa dikotsi tseo, mme a isa taba ena sepoleseng. Moqosuwa o ahlotswe 2,000 tsa maluti kapa ho hlola dilemo tse 2 tjhankaneng qosong ka nngwe, empa o atlehile ho itefella a nto lokollwa. Ba ahi ba borokganeng maseru ba boetse ba wetswe ke koloa ya dikgohola gape maobane hoseng kgwedi fela ka mora dikgohola tse ileng tsa basia ba emele monna mateneng. Pula ena e tlalehwa e bakile metsi ka matlung e leng se sentseng thepa ha ka lehlakoreng le leng mebila le yona e sa tsamayege. Baahi ba re matlo a bona a ne a ntse a le mongobo ka lebaka la dikgohola tse fetileng, mme go ipheta ga dikoduwa tsena go ba bakela letswalo go ba seng ba tshaba le go bona lerunyana fela. Baahi ba ipileditse go mmuso go ba ahela ditshireletsi tse thibelang dikgohola. Go sa le jalo, Lekgotla la Taolo ya Dikoduwa DMA ka tshebedisano le mokgatlo wa sefapano se sefubedu le World Vision Lesotho ba se ba ile ba fana ka dithuso tse akgang mealo, dikobo le diphuthelwana tsa dijo go malapa a amehileng. Ho tsa matšhaba, baahi ba Nigeria ba re ba tshwenyegile ke go kwetelwa ga bana ba sekolo mmogo le matitšhere dikolong ke ditlhopha tse tlhometseng tsa dikgogoni. Sena se latela go kwetela ga bana ba 30 le titšhere sekolong sa mathomo sa Baptiste le ditlhaselo tse bileng dikolong tse 3 tse gaufi le toropo ya Water. Mo go tlalegwang titšhere e thuntswe nakong eo e neng e le ka go baleha. Go boetse go utlwagala ha e le malapa a mangata a ntseng a tswela pele go falla dibakeng tse senang kgokagano ya megala ka ha go le thata go fumantshwa tshireletso. Ha e le ditsebi tsa dipolotiki Nigeria di re go ka lebelelwa maemo a mpefetseng ka ha go utlwagala mororo wa boiketo ba moporesidente wa jwale Bola Tinubu dikgethong tsa isao tseo karolo ya setšhaba e seng e ntse e tletleba ka bokgoni ba hae ba go tlisa kgotso le botsitso. Ho tse ding, ke bonyane batho ba 49 ba bolailweng ke lenyora lehwateteng la Zahara ka lebo ya Honitje ka mora gore teraka e nkileng bafali robehe. Setlhopha sena se ne se tswa Mali moketeng wa Momoselemo ga koloi ya bona e tla robega gara motšheso wa lehwatata. Ba boholong ba re koloi ena e ile ya geloga tseleng e neng e tlameha go tsamaya go yona, mme le ka mora gore mokganni mothusi wa gae le bapalami ba leke go e lokisa ba ile ba tlholega. Bapalami ba ile ba qabelwa tlasa maemo a mabe a sebaka seo. Go tlalegwa ga e le batho ba babedi fela ba atlegileng go phologa ka mora go tsamaya ka maoto ya batla thuso a samaka mo ba ileng ba tlhaba mogosi ga ba fitlha teng. Ba dithuso ga ba fitlha sebakeng sa ketsagalo ba fumane e sa e le ditopo fela gaufi le ka tlase go koloi e robegileng. Bafu ba ile ba patwa lebitleng le leng, mme ba bogolong ba boetse ba tlalega ga ba fumane koloi e nngwe e robegileng gaufi le moo e neng e nkile batho ba fetang 60. Momamedi ditaba di felela mona, mamela ditlhoa tsa ditaba gosane ka hora ya 10:00.
1: Olha uma pessoa que passou, como chale, pobre.

na moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse digetho tsetlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power